0: tsame temono tekin tsese ka se siebe ire ka mogwa xka fm seki no bambara go tsegete na yo ka garado khomana de bore a tsisa rati yafta kapunda tsamdi a nca kwe a kuye tsweti ta khono 3 tsuna kumoti ta 3 de kwa ku kwi ku a tesna de kwi ukreleni ki gauten su osrandi su anisuka Gauteng sompremiri ma payanza le sufi nge ka ucokwe a ukaqesu uyisika katlong fosless res takhono tembisa ke si akrati khama akrati kwano nge kwe a kuye tsweti a khusa nako ya tingya ko desna ti a ancs de fro li kha ki teklo kwe dingya ko ka kwa a nge kwe a kuitinta Madlanga komisi a ka tikwano gana verklaring a tabata no kwa ka teng mse to kra go hem business me khoma seji ka bongem a ki toka ko ji kwa de si a ki imdi dom a ti a tsam se ka ngo kwa sana ko ngo kwa ti kwa ka sane a ka e te him musim tone pa komisare sim polisa khoma sadra ke sabia tsam se ki si wo kreti he nge dom sitama tukanye uka tseka ranberg so o landro se taka o eki se teko wo kriti ake se bia ama di swe de kwano o moteto ga ka roko te rohita a toka kwite go je se ama ja wo xa a wo ko te nge tshori go kwa tsa ntshori na te ja o ta inkwa seta Komisi sidiku ye kate kwe a Jeremy Michaels ham aninja sweno te komsa.
1: Mr. Kabonge has previously been mentioned at hearings before the commission. The commission will engage with Mr. Kabonge and obtain his statement as part of its broad investigation into matters falling within its terms of reference and his mention of the commission in the recording. We will not be making any further comment on this matter at this stage.
0: Jeremy Michaels Mayor. Gauteng se de polisa houto amanda ko o a Samuel Mashaba a Mohammed a sieko madanga komisi se ka eke se tete ma o ka tsesu o ise ka tsa gwati Mashaba nima kurishu nyam o ke ka ka hi ti ko kan twa hi na tanya ko imta ma se te ro hi a dwelam se a se ko se sa ko ho hi tsamska twa de selen inan tunda ga tsamme Eronton ki seit ani Johannesburg suska Aki si oyin kukuyine a tunka etino 300 million rand size kakwadi a. Kumise resu anisija te kukikile tin si masaba ama te orohin kha a te kukun sesa ko si eko khoyin kamski ise khama te oveta tin tamase kuru kwae mutetu e ta kumie te kwa udi mboronga khoyin sandi sesa ke ima te oveta. Kuye kate kwe a Gauteng se o Mukunda Manda Tahan o nake Elias Matlango swete kwa khano khana o anisija khana kama mate masaba mkuri kamna ata borisu kheri o he ngiye kwa drone tin 50 kha ga kwe buruji fresta tikin ska Bloemfontein ki ayete a Mukunda se ke nyam ka de ga kwe lanbo impizo hisana teki tam e kiao ngho e hisana te fresta di su department de landbo ko he ta kono landlaka onvakalang kuna ngho e kuka te jawo a tshwara ko national organisasi ji ga ko ate ma te ji landbo ani ta kono landlaka onvakalang ani ja ngke ha khunji de kuri ko ji buro ko ji wota ha ji akengo te tai ku ta di a ji sire a wo ko be ta kono khuwa ga ji de di kunka o ta ma wo ko be no kasanji aji moko kai ha no kha ku di tama moko anji kai ti ku ji tsausa te kai ku go ngwe dango e moite kwa no ngo kai de ja wo kai ko ngo anji kwe ko ku tsun kwe na ata tsin ho ji a hya ta han se ta ata te u bore te ya ha khiri khiri ngo kha bana te bore ke ke sen te u tsame a khiri ka mo xka fm ski
2: Kim tawala ke chigde ya walin ke sebere ke SK FM tawle magia kampunga gya wa SK FM ayuita ngya tang kamika ke ya min reverten moyon ANC evi koma ka ocha ka ansin chigde gye chuke traktawa gani kuna kwa hi dri gyeng de gye chuke sa akwin ka hi gya kamsa wakan agetin hagan gye gyeng kwa kunisan ikor leni ke khouten ki usran ya gani kunan Premier yang hegia wa khoutin aywa payaza lo sufi agi tayangung ya wa naktam ki gung gani kuna ke kaklin hong aya kunan ka hitin hajde gen hongi ngalo kama kwa ngawe gani kuna tini gya wan vers for less aya kunan ke chik digi tembisan ka ang hesin gya kamsa wa ting haka ang digi toge ngalo kama kwen ya tingkwa gya ngung hari ke chik choy chik digi chuki takkawa gani kuna kwa ang chik digi ke kaman ayin si ayi frawa liha aya gani kunan kan hig de gitu ki kama au kan aga kunan his de gitu ki takaya ya ki gani kuna kwa maklanga komisi kan hei agia o kuyan khalemanga gia kham kham go so bisa di county de gia wan john kubang kubonge ya ng he khawit tamani singia kama kama khwe gia kham sing uan khalemanga ke tisa kan chik de gin khwe tisa mu gin ka kan e kan de ya kunan kan ngausi kan sten gia khag go ke national ai agiang Komisaris yang higia oplisan iwa Cedric Sibian kang hising atini gya kamsung uwa ti kang aga chongon. Kama kuyang aga gani kuna gen naktam ki ranber ayi wofu dang kang hi kanguin aga ngawsi sing gye chwa kam kama kusung uwa Sibia ki halimang ng kaang ki onvita kang aga vikuma kang hi sisig de gye chukwa na ngawagi gani kuna gya uwan. Kau o ngay aga gani kuna kang hi gye ng ya vikuma aga chongon. Komisi ayo ko hana kaunchik de gya wa chirmi Michaels giang ya kama ko uka krisi.
1: Mr. Kabonge has previously been mentioned at hearings before the commission. The commission will engage with Mr. Kabonge and obtain his statement as part of its broad investigation into matters falling within its terms of reference and his mention of the commission in the recording. We will not be making any further comment on this matter at this stage.
2: Yang cik de gigi ngung hai kami uka kisi gya uwa ciremia Michaels ka hi a gigi ngung ya uwa mula ya ang ayah chongan. Houtin ka ang hei a gya kham sung u viko mako ya ang hisik de gigi chuko ka gani kuna kwa ang Samuel Mashaba kali mga ngakawit tamnik de gigi ngung maklanga komisi ay ga ngge nakam ki gu ka ang hisik a gya kham kama ku sung uwa ka klagang ki aga chongan. Mashaba kau yang ayah komisalasi kan hei tisa agak ngawsi seng acik de gie cuki tisa uwa gani kuna kan ke dolem siang hei sisik de gie cuki wanan. Yuli ke tiwresen inan tuendak ke gani kuna acik de gie uwa arnot ayah kunan ke Johannesburg kan hei dolem siang sing de gie ke wanan gani kuna kwa n. Ya malic ngka sing agia kamsung ako kain ya ng ayah gani kuna gie uwa 300 milyun drandin ayah malic ngasay siyan. Komisi agi te sa u mulaya ang hema sabatik de gen ngok uya gani kuna kwa un ka ang he singgia kamsen teke viko makawin gya oplisan ag gani kuna gde chuki guayan ke mulaya ang aya chongan. Okwe hana kawyan chik de gen ngong khawtin ayi profensi ngol ngong ay tumina kaw gani kunan liya maklanga ka ang he ya akhawit tamani chik de gen ngwa ok uyan kalimang ngang teke kamsen uwa mak Mashaba aya pamila ngani kuna ke ti kan aga chonga yi ag gi da cha ok inga wa yin tang ay fasin dame yin gi un free state ge blum fontin aya kuna ka ngi sing agya kham sing wa province yang aga ni kuna ke ir se dame yin ngi tig ge un lanbo imbojo ay gani kunan dame ay 300 in 5 tax yi ngi gi ya wa bura ay gani kuna ag gi da aya kwen ke jango ya aya kunan kam aya cha chon ngi sik de gi da cha hana chimbu ke gani kuno gya wa free study ai department yi ngi gya wa land bo ngwa ke ngol ngi aga gi ga chon ka man yi agi hng ka khwe ngwa ke yi ng hete ni gya wa ngol ngi aga gi ga ngi ng ka ma wa gani kuno kwa ngwi aga ngau shi ga gi ya wa bura yi ng gya wa dame ai gani kuna ka ngi agi ya kam kam go so ti ka ngi tik de gya wa mali aga gani kunan ngwa ke Vilungu sa o chikchwa ag de giga chonung kama uwa gani kuna kwa anke viko makang aga chonung yi ag de gira twa kalit kameko u ngusin gie hng kinkakwe ngusin u chimbu neko ma sin gira chwa hana uwa gani kuna kwa ng ka higia wa kham ka panga kaya fresta ti aya kunan wam chang hum yi ng hiya sibiri ay fasi tigam chawala diwichit gigia wa akhiri kham chadira gya sam chang hum ki SKFM

0: ya red wa tsan karanku ho tsa hin sa tiara khanya di hisenya
1: de uta atela hanga ka minute
0: ti atame ka te kwane ti ka ti tlehe na uti se ya ko registriere re ta ko ti korota ti manda sen
1: ti yo do ka ti kwane he cha ko ye to di hisen le cha tlehe ko ti hisen le cha facebook a ke tswa ke ho di mwa ko ko ti to ko ti tlehe ko ni to ko di hisen le ko ti ya ti site ko ti register ko hinya ko ti korwa ko
2: Itwing kang him, a game hungry. The yingit is a mukit and quick unkiwa IEC, the kango is a busy evening is a closing.
3: Exco.

nga nga e ka ko nwa asa we ka ko zo ya te ti e mana ka ko nse e ka ko andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga anwe ka ko mntu ako be nce ya nta nga zo ga ko de nce na ku ma ka ko tsere ka re tama a ka ko ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ka ko.

0: o cam ki mia tebe khasi kunga kwa ta kongo khachiri na tete ki anki khamu wa ainti ma e khaw chiri ka khachiri ati shu i kesi kata khachiri karai chiri khum kha ya hi khaw ya kha he ta kwa khaw ya te khaw queen si uchi ka me anka dike chiri ka he ta khaw queen a kha iya ta ti he kha chiri ka kha kha kha chiri ka kha ata kha do kha do nu kha nga ta kha i kara ha ya kha ma e i he e kha gyaw ti ta te kha tsu chiri ka e kya ti ri ka ta kha mu a sen tyo kha nga tsu chiri ka e kha ka kya kha kya ve ta a i jim am do sen kha ma un dom sen kwa hi ti u te ta na kwa ta kwa te kai kai kha kun ka kwa na ji a mu a sen ka kwa na ji te u kun ka kwa na te di kawa no te di khunga ta kha ha be tsu ya kwa na te a ba si ya kwa ta kwa nge kho m kai go kuri go je wo ka go arta me ya tebe go te wo kwa nqai kwa nkwa de anta ti de kunya kwa te ka di kunya di wo ka di anu mura wo kunya di ata a i he e ti mu wa ansi na kwa ti koma ansi nta ti ti ma de kuri kwe no ti mamba kuri kuri karita ma kwa na sikre karita ti u kunya kai hande kuri kwe na de kuri kwe mba kuri kwe namba kuri kwe ta ma i he e klewa tirikare nuna ta i kara ti a nga tirikare ta ti a nga gove ti u a kunya kai shu i ke kubwa te ka ti kuma ago ti ma boto rikare ta ti ma gove ma boto rikare ta miye ti ve ti kare anka sinisa ti mundiri na kwa ti nui na kwa ti kyanunuka ti si jere na kwa ti yowa na kwa ti chong uta khaka a a kain amkho a ti mua ansi na kwa ta kukuma ansi ti botora tansi na kuita ti tana kuita botoro si kubwa agwe kamu ingo ti mahamu sobo botori karita maa isi kana tati kuma ansi na kumati ya mua gwe karita ti ya mua gwe na anka mjika ti anatave kam tia si huna tia si anka go ti maa kuin huri kare tunandeta kunya kaya tukesi ike te kaya tukesi jaro kaya tukesi jamana kaya tukesi ngana kaya tukesi kunya kaya tukesi ike a iji anka ti mui gwe ti maa botota ta ansam ti anata ve tsam ti anahi ve unju ka tama khatia si ansam tama khuna aka go ei khat niti di boto aha ansam khasi ango ti am tama khanu kaya ti aka nya hima na uti uti koma anya na hima ti ma boto musubori kareta ma isi kana uta ti koma ago khaji khaji ate kom di ta dizite ye tsiji khaji ye tsim te gwiti ve tsiji uti ikamji ditango mte gwiti ve ditango ji uti ikamji khakeke no khakom no khamisi ei ti nga ai mtsitswa ma ti khara aguya iya de ti akhe yesu ya de am tsitsoma ti u ate edi ti u kwink edi ti a tsewa ti a emtsima ata i kara tsiki ko ti kwa hiti ma ti kharata ga ti guye gamo sene ko tawa ti koma ate maki numa atsam numaki numan e numan gaiki ngai ngwa kha ngin e si kha ti kharam
1: eka

0: Tamen Tesca se ach irek amoha exka FM seke no te bore a ti sarati yafta kapunda. Nem trurihoma, jutitwa ahama, tahono, hamhama, to karahwe, kiara inque, ahamat unsa, tamboronga karahwehima, vusimusi kat maklara, nseka, kwahweta inkoma, pertoria suo, landru sitaika oike, hamme a siteko, kwasana a garasansa. Hamboronga akekweko hae, amase, ewohim boronga a ama. Ham di dokumente a ngibin gibi na iteko ta kunguo a Gauteng kitinya a ngo hama wota tehi. Hama dri kwense ta seiko mboronga karakaya karakwehi a ki haa ham mkwehe chakani matlala. No ana ngie ti mgloem ki hanao hai a kwasan kaiti tuenda khidei sandarandi kehem tui hama a mboronga sik amaki. Firi kwena ngana seiko awo kwehi ngaba karajao a Takono ana mbapara ngibi ngibi kukara hiteko takongo dorok aiko wopakadi aki ana hiya hi khan fife nien takdei sandarandi ngongo eki kwa ita. Matala ngema awoko hi khasi ima muteto oro hi unwaki musobo teko kwa kukano tama kakona tako aki ima kiwo hi si ima khama eka mkwe khata Iswatini na o aha musobo na kita. Aki hama karehingo hama ango tuu ango angusi de ata. Polisa na ukakesu uisika kuye kusitesa na tihe katleon ki ukuraleni ki hanao ane haute nisu o politika morde taxpan na kise karakwata ana ango ngwe kaeja sesa ako klokumuta. Tamdi ANC kwe a kuye kwiti ta hono fuifu na kumwati na. Nani kwe na bure kwa hati kwa hanu tuara kute kiare kumwati khana siye kute uruti nga ka a tesna ti a ANC sidi furuwe liha ki te klo kwe kdi a tinu aki tuara wata khana hanu khanki kawiti. Nani mborunga kwe nga ta hono iya hono polisa kwa ki si kasna ti. Gautene mandata han khwena uka tsesika ngoje akrati si kam de kwaku kai kam ko tau ko di a tembisa ta khono foslo reski hisana tita kuye khate khwe a gauten su o mukunda mandata hana ki elia mklanga akate si khana ukame khana khate ngitsa hisana tie Gauteng siki tekwe tso go hie how to polisa tso a Samuel Masabam anija uka tse ama uka tse sika Mel Park su o Spatra Johannesburg kwe ki tsati Masaba ngama kurisi nyam sana tinki khamme a madanda komisi ki siteti no ama akin ara kore kore ti nata nyeko ima adwelam si a sisa hikwe Yuli 2021 ha kwe Ereton ki Sait an Johannesburg Jesusi ki site orinita. Aki asisa hai si orin ko kyine a muite ats a tunka itino 300 million rand di size dia. Komisi resu anija kike ha akam ska masaba ama de orin ha ta asisa site orin he ise koro khwahi tamahanu Houtu polisa kwa te obe polisa na sisa te ata ki mborongaji atako aho te tamzikata. Masaba ngema ham ane site kumisi suk ee kina aki kwa anu ama cho huihi takuihi kwa kaite jao osuwa kango ama kai kaita. Borisu kheri ohe Vatican na kanao ane akati kwa kano soodi kangere a Pous liom ki si kwa weta, aki kaku he tesana ti, no am kouka ani soma akuro kwiti. Ngim, iyan en siyemen taha kuri pous ma, sonda hatreska akai di kwa anu, am di anso oka khana si uruti huwa nyuyo. Dokter kwa atamika hakwa kati ka gimel spatra mruma ki kwa mki akarati aku he kangerita. Vatican na operasi anka tisi kanchaka kara kumati no postman Cresca Abasi Ratia Hassatita. Fatikana, Hanawa, Vieke, Yamatiki, Akarati, si am Jaujin Cresica, Quakai, Guikwana, Ama Vieke Sizeha, Spatraki Quita. Am Jauji, Quakai Guitaha, Sieko, Tundah Octuberka, Sieko Hiria Gui. Ada teu bore te khiri khiri nun khawana te bore te te sayin tin ire kanu xka fm ski
1: kim te wala ke tik de ya walin ke akhiri ke xka fm te lu magi an ambu ngi wa xka fm ayu te ngi atang tem ka ke ngum ya min qare verten moyon chuchi ayi ayka ko ya ng he tik de gi ngi panga wala ke gani kuno ko an fushi mushi kat maklalan kalak tum yak de gi an ong pitore ay ho fuk tang ka sing ay de gi a sobe sa o ya mak de gi ran ho ko kan e gan de yang ay kunan kang he sing atinik de gi a kham kham go sing o khano hu yi ng he sing gi a sing wa khautin ay kunan tik ko ko yi ng he khawitam tik de gi chu ge ng ma ba ki wala yang ay gani kuna gi a o ya chaw ge tik de ke chakani maklala kang he sing gi a kham sing wa ngui ya gan ki ay gani kuna malichin gan tik de gi a 20 tesen randi a malit ng sai sia kang he sik de ge chuk ka shya sa ge gani kuna kwang ge la ya ang aya chong ngan ola ng aya firi yang he sing ya kham sung wa chigang aga chong ngang chik de ge ya wa kang ama khoin kang he ge ya kham sung wa ga ge chi aga ngu hir wa gani kuna kwang ka he ka malit ng ge kwa 5 in 9 tak de sin randi aya malit ng sai sia ki ngui aya chong ngan maklala kang hising ateni gya kham un a kham ko ngwa dang ke vita a gani kunan kwang he tik de gen ngwa awa kham ko u vita ke gani kunan gya wan ikwetini a ya gani kunan kang hising gya ngwa kham ko tuwa ya khano hm ke gani kunan ko magu gi hm tik a kun thwa kham kham ko un a ngwa dang ngan na kham ki du kang he ting ha de gi thoi ngalo kham ko ya ka kle hm a ya khuna ke ikor leni khautin ayi gani kuna kasi gya kamso politika aga chuk tawa ki tax spanish ag de gida chuk hana uwa ulaya ng yin ge un ang ngo onur su ge ng mugu ge sun u mchima chik de gira ngo kunisa ka hitin hag de gira ngo ngalo kama ku gani kuna kwa n chik kwa cha sa hi gya wa anc iv koma ka de gida chuk tawa tin haka ga gani kuna ka hi 5 ge ng de ge chuk sa kama ku ku ge tin haka aga chongon kamsun u ke ko yaglang ge gani kunan kang hising agya kamsung uwa ANC fra wali kha ayi gani kunan kang hating hatik de gem ngo kunisa ga gani kunan la ko kang hising agya kamsen da ke please agya un a kam ko ngo ga ngang ki chigang aga gani kunan kurun etimina ka hin de gem ngo khotin a gani kunan na kam ki du kang hi atik de ge chuge kham kham ko sung uwa gani cha gen kang hating hatin de ge thong ngo ke khali kham ko uwa kan en tem bisa ke chig de ge force forlors aya gani kunan o ko hna ko yi ng hegia wa khautin ayi ngol ngun tumina ko hun ke provinsi mu ku giga khamsa un liya maklanga kang he ati de gien ho o ku ya tle kang hegia wa khautin ayi vi ko ma ko ya gayan ke gia wa samuel masaba ke gani kuno kwa na kam ke gani kuno kwa hegia wa myal park aya switeli kuna ke johannesburg ya ke gieran ho ke tayan masaba kau yang aku misalnya si kan hetik degi ng maklanga komisi ng ay gan heti sa ng ngausi sing ay degi chuke ti sa wa yakin wala yang hetik degi ng ke pangan ay ke yuli ke tibersen it twin dak ay gani kunan kan he gya wan no norten ay gani kuna ke johannesburg kan he sing degi chuke wana wala ya ngum kan he gya wa ko kahin aga ga kan he ka malich ng chik degi ko dri honort milun drandi ay malich ng saisian kang he sing ge chu wana hulaya ang ay gani kunan komisi agia kam kam go sun u hulaya ang gani kuna gia o ma shaban kang he yite ne gia sun wa vi ko ma kan aga gani kunan masaba khawit tamanin khale man ga sigyan mun ya tagi kan sig ge chu ka ya ke gani kuna kwa an kan ngausi sun te ne gia kam sun wa process yang a chon kis mane gi da chok khaya kan tang hm ai fasin kung lakang hechik de gya wa African aga gani kuna gya ngun yata ke post liyo yang hechik de gya ng taikang gya wa kanker aga gan kang hesing achik de gya chuki uwa ya ke gani kuna kwan ke operasi yanan 7 tak aga kaw post kang he sondakan ayak kam Ya, ati gigi ngani kuna kwa Dr. Halima ngi kamsung uwa chigang aga gani kunan. Hiyo mali ya suitele kuna ki romo kang heseng agi gigi chwe kamsung uwa kankir ya magu gigi wayake operasi. Fatikan ayi gani kuna gigi ngun ya tagi operasi yang tudu tati gigi gigi hau jalan kan isi gigi kamsung uwa pos ke gani kuna kwa Veke ya gdaen ke ya chon ngani kuna ka singe ya kamsung uwa suite liang kuna ka te kang hechik de gie ke uwan. Tuendak ke otober singe ya kamsung teke chibis kang a sechik de gie ta ya ngun dhambu nga wa gani kuna kwa n. Uwa mchang hum yi ng ya akhiri ufasi teke mchawala diwi chik de gie uwa tiniri. Kamcha dila gie sa mchang hum ke SKFM.

0: Ndingosana ekhaya ya hwata. Ndingosana anja ek. Ah, khane akuciyama. Anja ndingosana khana aduka. Ata khwano kungusa ndingosana imcemka.
1: Kuya kwicwa tsarahota te. Ngise shonga kara hinte ngege a kwata kwa ngibwa kwa yate ti munge ngiko chaate a kwa te gwa kwa eno ya ata ngiki mano chaka be shonga kara ngi amtete. Ngau yita ma chaka be homtwe. No ata no gama dobe nga ma homtwe no na chaka kwa nga ma tawta be.
0: Khamam giuka ngata ngiko ma taya yata. Jo sa cha ya khatan cha ya khata jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara khata nda ma ko adi tim cha ma ata ya khata ko shi ya khata ko he he kun shu ma kan ja hin yu
1: ta ko nde ko mata to ha nga ti nda wa khom tu ya khata ta ko nde ko ma ngai ngai ko ma ya ko khom tu ya
2: khata ti ara a ci ta ma ti ya ta ci ya ta nga wa a cha ka kara ta ta ye u ti ya ta ma cha ka kara ga

0: xa kha ke kwa khu ya kong ge xa ngi khaba xa kho le xa xa ngi kha tswa tswa hang bu xa ngi xa kha ta ngi ge xa ta xa ngi ndo tswa da a ngi kau de wa ngi tswa da ha kau de wa ha tswa da xa kha ngi ga xa kha ngi khu ya ba li xa kha tswa kha di bi ga kha ngi di bi ga a ngi ha khu ya kan wa tse ko ta ka ba ta la ka ba ju ngi ga ge a ngi da o khu ya ka ngongundwa ngongkongkwa agisenke kawke kawwisi tse kukundwa sa kakele beja kuya ngaw kawke kenga wakukundwa kia ukiwa sisi mungu agake ukiwa kia andwa kati ake ya ngati ya cha wuzi setengwa sisi mungu ta wa kong cha sandwa he ya kong wa ngongkwa ka wa kong tang wa kho tang wa a jugang ka wa ham ka sa kha ka wi ka wi ka hu ya khu ka sa wu zhe zhe gang ge ge kai gong ne sa chen ta ma se ka sa ngu ngua chen gu sa ngu kha kwa ge ya ta ka ka ka sa ngu a ka na e a ka na ka ma ngu yi sa ngu ya ngu ga ngu ta ngu a ka ngu ka ngu a che to a ka na ngu ngu ha bu ga gang ka ne ta ga chen ta ka ngu a che to o ka ngu yang yang ke bang ke ke ngwa chung ka ya ngu yin kung a gang ka ni ka ngha ha bu wang chau gu ya ka ta ka a na ka ngu ke ka si ta ngu ka chung ka sa ka ke ngu ya ku te ke kawa ke kawa kui sa ngu ka ke ngu na kui ta ka ma a gu di bi ta a to ma ta ka a da ba ta ha te uwa kwa Toma ten, a kawaku dubian, a kachan, a tamaka kaiki, msiki.
1: Moro moro bunga makamik, kokumakung, manda hayaung. That ukonga, that you nata at that at a kuno hota teach at a kawak chala kawa, moleke kokumang, or do in a hatiti. Ena ga gola heng ha o ta kang no khunu chi khangu eng ha nga ta chi ge he chi ga nai ko ma ke sa ta ga ka tswa chi ga ngole si chi ta ke cha chi ga la ngo ma pondu ke kom ke chi sumu ya la he a biti ke na kha ke wa ngu ya khwe khong kha wa khong a ma li di go tswi ngwe ndi a wa nga khong tswi ngwe ta ka he a kwa ngwe khong ngwe a chi chi chi khong ngwe u gu ndo khu ya a ta kwa he akwa akwa singhe ya ke chi khwangwe nda ma khwangwe a a khabi cha wana khwa qala nge chi cha ta ngom ka go ta khongwe we go ta khongwe go u wa wa chi suma de ma pondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka kho ndo ngo wa khale ka na nge ma ka ntwane ne go kho khaba mi a kho mi tswangwa nge kho ka ke u mi tswane ne kho ka mi ngwa nge kho kho ka teta nena la kho wa chi ga mi khaba ngahe kwa kwa ka ke ngha ndo khale ma wana ngha nga mi nga ma nga ngha chika ndo wan ngha sha kho kho cwinwe sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa ngu he cha ngwe tu gatseng o kwe tsho o kwe kwa tika ka mtse kho wa kwa ta ka thatha he chika le kho ki cha tsala kho a cha tuwa nte ke ke o chi kho kho tutuma ngwa kwa wa chika ndo he Kaka wa ka ka asa tutura se ka kate ne wa ngwa te de ka chi khwa kho ka cha chi khwa ngai ka cha chi khwa ka wisi si ta ka ya tela he kula mke cha chi sumu nga ga kha nda ke wa bo si ko se ngwa wa se mjing e u we jing wa bo bo sa ngwi ka u ke te pa khoya ka ng he kho ngwi ke kwa ke ke mi nga ma te na kha ngwi chi khwa ka ma kwa wa o jing ngwi ka ng te ta ng chi khwa he mke ke mu u khali ta ka mkha khali he chi khwa kha chi chi de kham chi khwa te na cha la te u gam chi nga ba te ku wa gam ya tu a bo bo a tse tso ka si tu ba ya si ga ya wa ya ngui bo ku ku na ka ng kha ka na ne me kha ke te pa khu ya ta ka ng ma cha kho ta ya ya mo so ng o kha o ta gu di ta ka kho ngem ko ke kho ke mo so mata na ge khabe ba ponda to ga mo so ka chi chi ke wa kho nga ya kana nei ma ka chi chi mo ge ta ma kha go di o ka nga kha kwa nga ke a chi chi so manda ke a ke ta ya

0: Tsame se tin irek amoha exka FM siki tahuano teo bori a ti sarati yafta kapunda. San parkana hana onisija swe te si nge beckon closure juanga he hana wo hwata Edo Oliphant National Park ki oskapusu anisuka. Ngesi San Park swe te kwa hano dwaji a park ki tingji a nge juanga he sesaiko si hohu iti ake khanyamako sesakrati kwa na he dwaji nyamako tie tieko kaita te kwa na kata. Aki tung kastama yamokata ha nge juanga he mo ite kwa no yamoko tkara kwa tika koko kujiki ta khono aktu waki nge plase ji kwa uko di o nga ujiki tamakanta. Kuye kwa te kwe a san parke ki JP Low anka tu kwa no ntreska ngo khana sisa he yamokata ha ka khana mungo kwesa maki a juanga he yamoko kwa ratire ntreska ha he ta khono masa isi Yamogatia amukunda siki tien kot ha treta sesaya kana kunkarako musata. Waska pusu o polisana yamogata sesa tin o atesanata a tradisin aha di a tahunu ham kunhe konkwana taki tinga osiku Willy Velke. Polisana ki kuye kate kwe a nombuntu gantana swe de kwanu kamdi. De kha tkhuri kwe a sieti anangai ki bori kwa atu kwa anu uka e mwui mka tako ana te kloki sieko ana a si kek amati takonu ana nga tinka a ina siri di tre a takonu te ata khanke kata anfuifu kwe na angai oki ngwa din a ngai tkhuri kwa a nga takonu kawati ngam firin fir taka kuri Wolfman ma a Tahono ham kunsi 70 kuri kwen aitan isam karaga suwe a kumati. Nam Wolfman ai kwe tahono kam tu kwe ata aki kumati veta. Gantana waka tembungan akin anako tina a si ina moko nge ina ke wo wo tino ha pereta ku hakwa anka tina hakwa nyamako sesa nekose hisana tine ata. Kia o kam karase iko kwa kara kwe tiye kwe ta ha kai kwa san iko ngo kwa hati kwa kasan a ngk e te te monsim toni pa polisi komisare sima Sadrek Sabia me kwa kwe ta ngin esika Randberg su o landro se kai ka oiki tek eja kong kwa sata Sabia ngima te ti uka esika nge si bori suye te kwa no ama akise ewo kwe hi huwa ama mutetu urote ko hii tahi takonu akitoka kujihaka ima tkuri ngrupu kase tateno jamata ita sabia ngima ngie ti mgwe mki santen ki hoi ko kiamuti mboro ngadik ama akihaa ima teko ndekuri kweji a tungu katate takonu haka mboro nga mauti a kumaka ndekuri kwedi ngi a Takono ama anka iti khasi ima teko abasika tain khata 16 kuri gato kwa a. Aki takono ama awiti kha mboronga haa a. Deedi anako kawukade ima orohi khata. Borenge kwa atu kwa anu aki ama haa kha jawo kayeko. Kankuriko kwa teko si kwa seta. Ati kuka hiko he 15 minute saisi kia okwe. Kaiku atesana hi a. Nen to karako hin bisminsi koma Sergio Kabonge takhono kum a 16 kuri kwasima ama akikiti ma menir emta Boris Ukhiri oe Ukraine sim president ma Vladimir Zelensky kham ane a kati kwano ngeji nga oji akitiji geji kha kuji a takhono chuchuo atama atu doropa Kiev siki kwe anka oe nyamako Seko kawita kantouni saha tia di misile ka Rislandi kwena. Mandako han kwena kiefwe anka tukwano tu an gyama seko o geji watata. Verge mistere akateko a Vitali Kletsko anka tukwano kwen anako te o kumgum tamangi kakampuwe hisanata no ake kamdi kwe an kota takono inan tuanda na kumotata. Ngui dinga otama bore swe te kwakano ves ani ukraine king sitama kui sanata tahono stumera di dao tamaha aki kawita hata. Tia de Resland si kek amko Ukraine kite ku hisanata ise America sim president ma Donald Trump a karatin si kam e sa si engo kai kata ti de ku Resland ni e Ukraine tango kawe ta ti a gejing ka oji ata Zelensky ham aneng eskase kwa huita hama Britnam nyam ka minister Andy Barnham seta ngo sunoko kai kutako kau ngo kwara ko hama wo ngkawi dite kauzi a nataha na ngaisa nukuye kre katago ati kau kwe ngo hana ina kau ta ata te obore te ya haya khiri khiri ngon hawana te bore tuwa fire kamno ekska FM ki kwe
1: Kim tsa wala ke tsikde ya wala nke tineri ke SK FM tole magia mbungwe kya wa SK FM ayuita ngia tangkem ka ke ngum ya min arverten moyo San parkang hi atik de gie chok u yang khale mangang ke odwa olifan national park aya kuna ke uskapu yitik de gie da tuwa na kika hi gya wa back in closer aka gan San park yang hi atake ngim hi kan tik de gya wa kudu khale mangasing gie da tuwa tuchi ya kika aka gani kunan kang hising de gie tuwa na kika anke ngim hi kan hi a kudu ke gani kunakwa Kamsen aga ngosi ke kahikang aga very si ka si gyan ngun hiyate ka tig de gira tuan e kame kwa gan eke plasing hang de gira tom gya gani kuna kwa ngya wa san par aya kunan. Kanko yana kwa ngya wa san par aya wa jaypi lau a gya ngun hiyate ke kamsen aga ngosi ke kahikang aga kunan kang he gira tuan kalit kame kwa profensi aya chon ngun yite ni gya un an ngaw nirsugu gya ngun mgu gya ngwa kame kwa tu u ka kula si hong ka atik de gira chung hao. Uskapun ay plisa gya un ag kamo nga o nursugu wika ng ki kli kang hitik de gya ngu kun sa gya wa tradisyonala ay ay kakao kang hi gya kalik kamo ko uwan ya de yang hitik de gya ng ko uwan na ya gani kunan nbantu katanan atik de gya ng hok uya gani kuna kwa ndake chik kwa cha sa ang chik de gya get ini ngaw na akam ki du aga gani kuna ka hitik de gya chukit kumisala ka ting hagi ya gani kuna kwa yi sing agia kamsung da ge chi chwa ai fai fi de ge da chui ka wa tim ha kang aga gani kunan la pa nga ko si gia kamsung da ge kang he tim ha kang chik de ge ho kum sala gani kuna kwa si gia kamsung da ge yan chik de ge ho sa khu gia o firin fiar ta aga kau of man ke chik de ke 7 ta aga kau ya de yang he te ni de ge ho sa khu ya tim ha kang aga gani kunan katana akeng gwen aga ngawsi kang hi agia ti sa wabung kang ang khalemang UCC again comes u tigang aga gani kuna hm chik de ge chu hana u ka kisi kang ge ge singatin hakang aga chongan kinka khwe kang he chik de ge ung hovu ayi gani kuna national ayi agian plisa commissaire sang ya wasadrik sebian kalakam kang sing aga gya kalatwa ke ranberg ayi hofu gani kunan Sebiya ka hi nakam yak de gen ngun ung hofu ay gan ka hi sigi ung akam ko ngo so bisa ka hi giya wan un hwa ki hola yang hi chik de gen ngu pangan ngui yak gan ki ki yak gani kuna sing de gida tu gwa ge santon tak de gide amakan dia giya wa chik khwan ay giga tun wa ki frikraha ki de wingi khawa gi thwat ali kam ko giya wa 16 aga khau ke veta ay ngu awa wa gani kuna wa giya wa ngau aga ngu zalan la wisya sing agia khamsun tege nakam ka hig de gechu ge sobisa khama go un angawang la ya angke gang ka he khawitam ni gya wa si jo ko bangko ya ang he chik de gem ang gani kuno ga ngawa ke 16 aga khochi de ma ya ang ki ya ba ka ang he ig de gechu ge sobisa khama go un angawang la ke gang yang sing gya chwa manier m ke gani kuno kwa n tang hm ai fasin Ukraine ng ayi president yang hechik de gya wa Volodymyr Zelensky kang hi achik de gya ngwa uku yang kalemang ngan ta ki khamsung ki sta ton chik de gya wa kef aya kunan ka he tin ha nakam gi thogin ngalu khama khuin hechik de gya ngwa khali u sta tu yang ki gani kuna ko sing gi ki ngma kra khan tumina ka hing de gya ngun kef aya kuna gya ngun hi ata gin kalemang ngan kra kha chik de gya thok kula khama ko sta tu yang aya kunan Vitalia Klitschko yang hegia wa Berger Meister Gyanun ya tege ting hakang he chik de gen kun sa gani kuna kwan chik tro cha ge tege kawa ka chong ka he inan tuin dak chik de ge chu sa kama ku ya queen Gani kuna wasi teni gya sim uwa veste aya kuna ke Ukraine ka hiteng hakan teni gya mkwe kali ka si gya kam sim uwa tren aya ko gani kunan resi sa kang heiti gya tuku ting hakga Ukraine ke gani kuna kwa un Amerika ayi President Donald Trump tam cha chon ke jango yang hachik gya mkwe kunisa ka gya mkwe kunawa reslan awa ke Ukraine mkwe gya ntwa kam kam kwe sim u ting hakan aga gani kuna ka gya mchung haun Zelensky, I think we are going to be able to get the money.

Alles hier war muss so unse gehen am ke muri wala kommt ke tini kama 14 minute ke kon ke radio xk fm chimusi mola gita kom ke wala ke kam im ge afiti kan wa ko kuma a program ke da bunstran kum ya ange tsong ange ajwa bunga ke wali wa mi elimi ritsli anje kam ge so kom kam ge ta tswa bunstar di 14 de ke october ka ge kom ke Mtuwe disi manu unchwa gimu angawa Anjiga ngwe di wichi gigike Uya yi skola ki lasti kwarta Atwa ngu kakrisi Anjiga mgea kumisila ngawa kwa mko program Kanga usika ngea ukama di wichu Di wichi gigi skola Ki chimbe kagea ukama yi Ngungani kuna Mchiga atu isa muku giga sa wala si Gira sika mkwa programa Atike mchiga gea kuma Yangu atigi wa yalf Iri yi ula Uli wa yalfu Nagam chigigi asa tuwa vilongisang a program chigigi kre agawa yurnao a program kawisisi muku giga kwiti agano kai gam gi asa mtuak yurnao a program atuang agita uwa anjika mchua gimi angwaka asa chua nuling ngin kahi agakama kankwa gikwa wakanda datum tin oktober kakrisi katini angkakon amke chimusila mtini angkakon kumamati samuku giga saka angkakon amke Konke radio XKFM tene kita anga ko program ate ukim ko khwisi program wa chebunga chwisi sa tungki ngai tukim ko khwisi wala ya ami tagani ngam kita lokhe oche gam program su akalu tom ki datam ma igira si kama ngam mi a elmi richly na wuli wa tini ate ngam si inir gani ngam kita lokhe ngam na kuba Siem tini chu agmi anga kom ko program singi gang hum lang magi ko game ki ko o ye magi ko chi game ki ko matin a twisam ku giga ku ko hawa bunga yam sim sim gira gmi anga program ki gang gita sa fita ta duri si gira sa ku program akulu tom ki ko man ulang hum sa ki ya chong

0: ker darin ay musu gigi ngam ke muli wala kom tekem tini kama tuwinda khmani tagi konke radio xka fm anje ka un himge sokwan ke shpana gbe ke skola mege fiti ka muku giga chik de gigi ko misela ngwa yi skola ya last quartal agiga go chut in agan ta anje ka un him wala wisi si timusi da tanga ga skola bi kwa ma tige de wege ha chwa lungu sa okwa he akala utu kwa wa kon a hon fasi a examen ya tige ngu ya kwa tige katina wa wala e mteni giku nka ege he gea ukha ma nungu gani kuna muku giga o ka wala wisi sa ngu hu uha ka kaka ka ge tutu a sun u ati wa sisi ge ati uge kong a hon fasi Ajika unhim gikwa komisila nga wang nga lang fakan siyang gulki nga chwa nga he kadiwi chi gigi he a u skola. Chimu sin chi chi hi nga kaka giga kwa challenge nga gati. Chimu ya ang adawa kaka giga sun u chike dawa giga nwe dakha nga a skola a mukudu ya chi gigi go chu yam. Leisi sa e chike dawa giga nwe dakha a giga sun hi u mtoga kulu. Kika gea ukama dewe nika sonti te gani kona chichi nga wali si hala. Chikrisi tini gika ehe a dawa kakla tini akwasa muku gika kwe o kakwasa dawa. Ka dawa blei ha sont. Kichi musingi chwa ngu. Wala anje kam gea sun kwa mvirya ngu. Tini kwa ta angabi ngabi u. Kam gita kwa sun. Kam gita kwi kama kwe. Duma kam nule kancha waka kata. Kaliko mhe gita maan. Duma kham gita singe gam hi mung kwa ka kwa ngwa cha tini gya un hi. Kham gita ngari yin hi ka hong kao ngwa hong mku ki ka kuka. Hong ngwa ke farka wa. Hi msu wong ka chichi mga hong la. Ta chi gi sing tini gye ke mtini gya o kame ngwa lagi kukwa kwe kama kwe. He kre kobo. He. Kobo ji de. Tini kwa techi. Tuli tuli nka tini kwa kama kima. Nchi ma mgira chu o uhu mdewe muku vindika u kima saa. Aya chu au hi uwa. Kika ngu ka hi uwa. Ino ngu o hui uha. Khasont ke tu ahu fasa. Vanga chike mgira singu hi u mgira singu hi u. Ka ngu si ke gya u kama. Ke gita ku u kama kwa siu ke ngu aga chu ngu za o uwa. Mwa sun u ti ula mhige mtena tuisa mku giga kwe o ka vindika kima achu farspre ua e hige ka hige nga hongu nga mku giga kuka koli nga wang uga ka hongu nge kahi ka mhagia fitika nga wa chukwa nga hi ua dewe ke tske he ya ngungu aga giga tutuka wukulu ua tukul ukama kwe u siyo gong aga kwa za wa fuor ke maha kigia Onaga gigi gita machi busu o ya machi gde. Naga ya kigigi ngang o hamagi hi. Hamagi wizila kapelo de hamagi tiki wizila jiniku. Chisinga chisa sini gita ka lungi siki skola kuna tamazi. Katini tako ukama kwe seo. Even chu. Mtini gita kwa ngwe wadewege. Siki ka ukama kwe kwa seo. Dewe ito chukadza wa fuor. Ya gika. Ina katika wa ya dungu. Naga hamagi gita ma o. Hichi gigi ngu. O. Chimba ya maki. Nga a nga ufa. Ngiga nga a. Hi. Even kwa mege wizi la jini ku. Oka pelo. Ya gau nga huka za wano za po gu tini. Toi unkama kwe siu. Dewe nga ichu lungi sa waka chika ma a. Hi. O ma go o. Nito ngu wizi la ya gau ka go wa. Ta ya kuni. Ya tini gita a wizi la. Wache kama kwa siyo ya maki gigi wizi la ajini kwa Eki tuna ya Atong nwasi kona ya ku wake lisuta Chisanga chichika hanka Tini kita kwa sa kama kwa u Chiki he dewe chua hau kwa Eki skuan heki khason Mgita ngiti kike kor kor ti Mkwa ang hi u mga ngasang Ngasi ake hi o ngasi Naka ang anhu gita ki ngang Agdol tini gya kuli heke hi ka ang aga tinga na ka ang. Kima gita gya ka. Nasi ang ni aga ungashang ulunga gu ina khatita a watsi kulaka hukima gita kwa first pre wa takwa ta wa khungu ke kai fer aga chimba e agisar raka agda agdani khuna akhangdani khune ke atsi kulaka infectious kwa a kumisela ngaba takha daba o angungu ta tsangu ke kai ta mukugika kwe chusing hu tshaka tshike ntela thwisa mukugika o ka hawa e ka kwang hwa de weki khamani hwa e ke khashont wa tshegwe khamuko o sio ka nwa ka ngi akwa a hwa tshimusi ngi ra ngi ke fakansi ku gita kwa tsa a khanu khugu a tu a tsa a latitu vala ngi ra gima akola tshinwe ke magia o kula ko ema mutsho wa ta gita ta latitu vana ntike ke khoma latitu a gima tena latitu kula tshe magia o kama zi teita ngi kha wa skola a ya wola skola diwi diku ke ngin chu sing hi um tige he khanu khugu aka khutsa ge he o khama ko kwa sio ka a daba ka ngung he ka tano kham kwa daba a ya vilongi sa gani khona tige ge khulu bu sa ukwa wa ngita sa tige khanu khugu aka khutsa wa tige a kwa sa khama ko no daba ke tige he ya ngung kham ukwa ya mana tene kham ukwa de wingi kwa wana khanu khugu aka khuts aka tene kwa nga de ai immune system for better dawa a skola bi lungisa aka performance de tene kita tsare ke dawa tene kita better khaye ati je dawa ge kwa lungisa ti khasi ge ti kwa dawa ge ti ge klasi ng dawa ge ge ka ge anda si singala dawa ge te kham ya kwa ng oka lu daga tene for better u ya ngeng khason de ke khanu khugu aka khutsa katena hang af u dawa ya khaba kya gya o sung nti wola ma de pering ngwa ada o pering ngwa ge ku chua yi meko ngita kwa sa da o pering ngwa tsa khanu khugu miskin ni khatot u ya us ira gu du dang dang aka gu anu bida khaya ngum ngya tutu a tsa gu chimba ge chua tsa tsa ngona ko tsim ginga kwa kwa sa ngu ngu ka u tsika ga nga u kwa kwa sa ya ning aga chu ku kan wa ya mungu ka mungu ha ka ka aga ge ka tutu ku lungisa ya skola vi lungisa ka tena fer beter ya ge ye tak da wa mu ku ge ka to tutu ge ka ku tsa go tsi singa tsi tsi gala o ko ka tsi tsi ha mangu da ma ge ka ing kwa ka tsa go da se ka ka tsa ka ka tsa ga ge ka ka tsa he ya go ka lagi ka kula break u ka tsi ka tlo ga sont nga wa dawa ya no go ni khuna tsurgo ke tsimbusi he skola kha ge dibiti go go ya alaste kwarta la da wa pereng wa gents a khan go go even ga we da ma ge go khama go sika ma ya ma go khama go video se ta go se se ga tswa a e teti wala si kan hit ke ka ba skola a wala ta far al tshimusi he de we take off as examining gin kwa tshi ge ha nwe da kha energy wi si sha la ka ngeng ng pa ta ko he ge to to tsa go ga tshi ka ge a tshwa tsa go ti to ge ka ke lungisa kha ba ge tshwa tsa go ka ng kwa nga ya mongo aka ya mongo aka ka kwa tshi sha ge a lungisa vi kwa ma ge tshu tsa to go ma tsa tsa go tsa lu tsela na ge ke lungisa alwala sin ko tsiki thokwe khama ko usho ntene gira sati ke chimba ga tene o akhali mde we ai khason te tigani khona ga tene gira o khama so ke da ba tene ge kwang uwa ya nungu chimbu in ka gira thokwe khama ko sho ke khason de mke da ba gya mhe ga ga ba uwa nungu ya nungu khama ya nungu ke ki tsika nungu pani no ga ge hu on bakal ukwa fitika ngwa khoy on baiti ye da bagi kwa makhomang da makhomang kwa tshofi ka tshinga go fike bolo di a makhomang kwa ya papa khoy mateta di khomang ma da bagi ta kwa nkhoya na nka tshi singa tshi tshinga ge ta sing u ke jela u no da ba kha son titi den khona ge ta sing skola khona mangla de we ge ta tshikwa wana papa isi ge kwa o he de we kwa makhomang poza titi si kwa sim nka isi kwa amake ka ba khashon lo de nno nno ge ta wasan ha mona de ge ta wat em ka o ngwa tsu a sun ko e khurun te tsi kwa ga ga ga la tisinga tisinga jela uno ade we ai ngani kuna mteni kita sa hei tam kita gau kama ku kofi sun sisiku drinki hmm ai chuchinga tisinga tisinga gikwa ngumwa wa suka hunke je kotwa sun ta even khawe ke hem ge thwa gikwa ujela kam tuwa gika ukam dewe thwa ku chang tawa tisinga tisinga ngwa kofi kang kwa ngkhama ku kafine ke suka ngkwa gaba kole ngkhama ku suka ku drinki sensi ku kwa ngumwa ba suka gu aka ngutsna ofulete tso bitar khama khwe ngwa de ngani khona ke a u khama kha sonda tsingi da wang ngi a nwe da kha o gu ngutsna tho ku ngkhama ku silvan ka khosa da wang ya ngin heke ya energy duas dir di tag chimba he da wang ngi he kula gu ofu da wangi to tutu gi ka kwatsu gu katini wati ke he kwa chwa chwa ngu kaya dawa ka fitika nwa dawa ke ngi ofu ka gita uta dawa gang kwa ka kwa jo chu ka uta dawa to tutu gi ka kwa tsa gu tamoku gi ka to tutu gi ka tsa gu ya ngu kita kula res tak achiti nawa ya mungu kita kula res ta kwa chicha gi alungi sa ya vilungi sa ka lungi sa tota wa baya swak van ya mungu toga kaka tati singa titi ka ngita kwa mkade wiki kika sinkim o anu muda khamdewe mdewe giku tinga guke kanda wola na wola fer al chimu singhi titi hi un bandewe teni nkama ngita kwa ngkama kwa igara kwa ngkwa ngkwa ngkwa ngkwa ang ofu nga si gawa gya ua ngkwa ngkwa tu gu aga tinga dewe ayi lungi sa gu tuwa giga kuwizila kama kwa khanu khuga giga ku tsna per da wati ke tini a kwa sa kama ku u da wa ya ngung gani kuna boga ku kuma sikam ku kha sa wala si gira cha gum no program ke gang gira sa fita da dura ci gira sa ku program tini a kala utom ke mola kum sunga ke ya chang
1: eska

Kwedo wena te ka o ke ya gata tsane kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i di do a ti te ku ya na ku a o se go ku mo te ko ha tso ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo ko te ke ya ka ra ka e kwa ko o he no te o tsena tse bo ri tse te ko mo ko x ka fm ga e te o ngongoro he.

nokuthula wa musol asigege ngamke moli wala komtike tine tonga 44 minute ke konke radio xka fm chimusi mola geta komtike ke mchu a ngwa ko program ka khisi ngantine ngwa ke ngwa wa ke chimusi ke ke chwang ke twisa mukuge ka ko kwang ngwa kwe ke anjika nghem so kwam de bichu a ngwa Vila este cuartal a scola vilungisa chang. Hechi khisi gi deni gi akala utwi ke chima ka khali vilungisa. Achi ku chi gi hiteni gi a utkhama yinung boni khuna. Achi chi ga teni khamani gi de gwen khama ko o sio. Kam gen pe kwang ha khwe ke chi sun ola mi ka he a de ki ko ka sin teni gi a chu a sin he u kwang de we. He a hawa de we nung ke khason khadiran de I scola a ya vilungisa ola sing ngetang hai ke chimbe khunu nge kwa a asaqwa u anu chibi sisi aka uha twa nga a kama khali nga uha anu a diga man nga uha masisa akahi on khuya anu kwa ina khati ka anu tupanga ka kwa wang a khun o o kota me khugung ka a du dhansa am hagi gingwa o anga gukitsa khawe guma kamdi anu maka swaka anu kwang ina khachi ka gya okwang a achichi kachichi ke he dawang a tulungi sa ta ya khong anu fashi examina he ching mi khomeni gi kha kolang hu u ya ngung ya kai ya vilungi sa kwang a ya to tu gi ka lungi sa ta ya a ya examina taka gita kwang ha om te gege chime ga ge o akhali mte be ai kha son te te den khona ka tin wa chki ge thok ko o kham ko o sio ka thwa be langre ki ke de be ai kha son te te ge ga ku chu sing he u ama ge ng he he a da wa ge tang kwa ka he ka mi su de ngi ke he pa ning wa i ding ku gum kang ma o ko ti bi a ga ka he asma ka pa ning wa ya ng ku ujela ya chi fuku fuku usika kwang ya ka ke a dawa ka skola bilungi sa ko sing sing hin na dawa ke kai mso wa gatte ma dawa ke tangu akai o halmang dawa ngwa kai kai ngwe ke gin ngwa o ka ya nguchu a skola khona o chi ma kama ya kama kwang ka o thago o khama ko sa akon hi wa dawa a bilungi sa ko sing ke dawa gita ngwa kai kai mso da ga chichi ge ta ge ta ku kwa o ta ku kwa o van ka gira thoda ko belangir ki khama khoi a chichi ngwa skola bilung sa kausun ghi ngwa ada wa ge kai mso ka van ka me ka ge ko a qwa da wa he ka top pasi da wa khatini u ngwa ka ge skola khona he thwa ko khama ko shogi da operin ngwa a kama la gen gya tsu ka me ya to full ngwa ya ngwa ga gen gya tsu atiyo ki kwa ngung u ajalan hadwi wa skola bilunga sa kaos nga chichi ki dawa gya chwa chwa higi ngay ki dawa nga sa akawa ngung taga hagin chwa chwa even khadiranda examen a ya wola kasi ngay ki dawa ngung kahi dawa kaya sa akawa kakwa nyo daka dawa tini a force akwa nyo daka tini force dawa ka dawa wa skola dawa pini nga gin gya chwa atiyo kwa ngung u a jila ama kseker ke bilunga sa kaos ngay ta ngay tege da operin nga gin gya tsu hun ka da wasan recover tsu for ka he nga nga kulen ha di wa skola a pel nga wa komunikasi gin gin nga age da wa skola vi lungu sa ka osun hun khaga chi ge da ma ko o avie sa kha ka ma kai kan ge gen wa he da wa ge o avie sa kha ge chwa tsu vi lungu sa ka osun hi ge chin nui ka ela ko ka ng bu ya problema mso wa e ge gya ta ka hna to twisa skola mu ku ge ka ko tia ige hun hi ke dawa nga sa kawa ta kan ka kwe chia o isa kawa ta kama nga giti o hospitali ta kan gita o ta kwe chia skola hun kola kan stene gen hi even kawe kaun hun gyan hun fa o sin hichi si chua kwa sa kwa nga dawa kya pende dani khuna ta ka chichi ke dawa nga kahi hi dawa ka kahi hi mso hunga chichi ka kankala hege kame hega kwa dru dawa kwa kwa skola vilunga sa kwa sin nga yang kwa da amuni president nu chuka o avisa kha ke chu vani kon ni chige gi an khan kon ni problema ti ma gita an khana
tshu taka thwa kwe belangre ki kuma ngi wa daba qabile ngosa kosinge debe gita kwa sika nwa qhi ke wa qhi mthi gandi msoka titi ka e mkhweke ka ke kwa akondisa singhithi ke sithu akwa sa qwanqwa wa daba wa ka qoqoma sika mqonqwa qolo tonke wala msanki ya tshwanqwa

Merishen aya muso ngege ngamke muli wala kwamte ke tinye kama 55 minute ke konke radio xk fm wala kita kwamte ke chimusi ntini gire kwachu agme ngwa ko program kwamke tan swam ke minute akwame yehe ngagme ngwa program atike kam chigge akama wala ngwa chati gwa yalf irin ibi kawala chigge ge an a wa yalfu ngwara tama program yang ka kawisi yalfi ru wala mqan qara chigge ge ta salesti jack ke chimbu ya chigge ge asika manwa ke ya vilonga san a program ya program a ya kulin khin ha chigge ge ta a ngwi kawisi sim ku giga ko ten kangang chimusela program yang akala utwa ke wulila wa journal a program kan no si kan tini ci gege a utram ke khason te ti gani khona ci ga thui sam ku ge go sam ci mo se lagi chang ta ama te ki bunga mo ge ku ke le gam ku kuma ke wulen ke ki thui sam ku ge ga sa ga khisi kan ge ha kong wa ke program yang ke ha kon he wa ke ci ge he gani khona kham ko ko sho anje ga de bitini a angwa I kong a chufa si a skola vilungi sa wakang he mwege sa wala si mgeta gmin angwa mko program ki gany geta sa fita teka wala chigga kam mchigga sa kwe hi program ngwa chigga gihe a kala utwa

wa a nya khwe tranga ka sigete o hanqulin ka ka ning khasonti ti ka chama muku nqanga ti chosi ngikwa khulino timso nga titina ngikwa khinqa ka kiti a titi nqaba yi ege he ga wa yi gamsin kama wa asoko wa ti chwanu age khulin kama wa bali ngike ti chwange ta anwe da kha understanding ta nu da kha khwasa tsa u khama ncinci khasonti ti gani khona ngita ngai mncinci ka ngita kwa akhwasa u ndi ti ga ga qwa ti ga an khu a full u qwa ti ga khu hantir u qwa stressi ke ga akhwasa ga o ga tsam tsam ka ga tswaka ka tswang ka ga bislek ni mang ta ga ba ti ga ga thoda ko khama khu u sho chimba e a nunu wa ka ka ta a ti ati ti ngwa an ngwa ka ka ka avan ka ka ke fela kha he ke kha son de lieva ngita ngheti ke ke kanga ka he ge o he mnin a ka kha son ti ti ge thwa ko khama ko usio van chimba ng he an ngwa ka ka ta ka on this tin ngwa ke ti khisi ngana ko mgi ke ngwa ka ba ti ke mkwa wuzela mku ge ka ti ke mkwa wuzela mku ge ka a full ti mkwa hantir u kwa stressi ka ge ta ka ke mana e wa jila sing he a ngeti ke he a ngu a u ukwa a tshotla tshong a bislit nye mang ke ha ngu a ke tsam le tsam a tshwa ke ka tshwang ta fisi sa kha son ti ti a ya ngu ku nek nga wa a ncinci ngi ke ngu ngu he ke ncinci ke ta kwa kwa ma tsai ka ba system ka ka nga e chimba ng he a ngu ngu ma ge ke sa khu o ti ngi ge ke kha bira a ai ti ngi ngi ka ka ngu ge ta nga a tu cho o an kha ke sa khu ofu a mage chuli ta uge ho khama kho an khagi kama kha a o tinwi da a kama ofu a gwe ti gi gi an khaga an tsho ta an hita an khaga la ga gi da thota ka uzi la mku ge ka o ngwa chi an nga lo ta nga atung ke a chau gi ga o chi ge da nga a kwa ti gi ge an khaga an kha kho kwa mama a ma thwisa chi singa chi chi ga ge ga ge ka wa a tu li ta ba chi ka a tsho van a hela ngungu he ke a ncinci ti tsaka kwa kwa ma tse tamoku ngita senti tswa ehe ma kwa ngo ngungu ke khwi ofu qatso he mazi a tswa to maya ya ge sen ko he kwa ga ma tali sa so ku sen yi he ka ka o ga to ya ta ngai ngi kwa a ngu ti singa ti singa tene kwa ngu a stressi ka ngu a depressi ta tsi singa tsi kwa tsho tsho tang o re tsa tsi tswanke a khuika ng o tsa ke a kai ng khika ng stressa ng o re tsa ke ng khula ka bo tsi ge ta o khama ya fisi se kha son teti ka tama a ng ng ni khona ta ka khau ke gang khong ng o fo a ka ka wa ka ke problema ta tsa he ng a ka kha son teti ng khama ko go sio wa mgita ngai kana tsamna tsam nga khwa mgita kwa wana challenge ke tswang ka tswang ta tsi sing mso nga tsi tsing ngang negative nga tsi ke geng kwa kone sa a khwa ke kana wala wisi se mazi a nga ko le tima adili seng kwa wa o mjuma a ka twa kwa sa ho ko an twa twa kwa sa a nga ngi ke kula nga ba ka stressi khyang khika nga lenga khika ang a nga mata kwa a tatu ka ka e khika ka tine gita kwa ngwa tsi khwa taka kwa jela nga ba a kha son ti ti gani khona tamuku ge ka kwe chusing hi uti ge nge chu a kulu u kwa chimba ga ge cha a khama ning a kha son ti ti gani khona ka khwasa khama ko um ka fermender u riksha ng agya wa di stress ka asapoti a ngung gani khona muku ge ka ng ka ka wa a ngung tatene ge ta ka ke chimbu ye he a ka ge ku interact nga wa ti khogisin to o ka ti oma ti gige ka ke khabir a ofu ti nwe me gite ke kone sa khwa ke ka tswang ta khang kha tse ke ti khwa ke sing van a ke ndike ka mato ma ti khwa si a simi of mang kwa to ma ti khwa ka ha si gite ga guzula khama mi ta kan kha o ta anwe ma khang kwa am nga tse ke tsuka nga tsoka ka si ka ma tswa tali sing ofu soko sing ta khong e go la ng u kantin wa tsike he khi kha thota a nga thama khoya a kula kula kula ka an khwang khona tsha wona
Ning.

soga lami wa musu ngase ginam ke muli wala konti ke ya u fik tan 54 minute ke konke radio xk fm timusi mola gita komke katan supam ke minute aya kwame on khama mgo wala ncin khothi gehe wa 12 irin qwi kala tse gege anam awa 12 gita komke mgo khin khona khama programa ke khosi wala 12 irin qwi ci digira gam ko khosi program ya ge kom ke ci bunga ci sa tung king hi wala sila mu ku ko ni gawa ko magi ko ngera do xkf m ci digira sa ko him ko program la a ko ko wa ci musin ki chang da ma kama te ki bunga mu he ge ku ke le gawa ku ko magi ci musin ke ki tu sa mu ku ge ga sa ga khosi ka ngi o kham ke ning khason ti digan khuna he ge ki ka kwa chwa chwa ka kwa ka hon ke ning la ki ci khosi ke ga ge a nqi wa ke ti wa kan hem ke sa programa ti musi ngita ag me ngwa program ke gan mu ha gira sa fita te gola ti ga kam na gam ti gi gwa sa tom ko to al firin ti gira sa ko he program ne ko ti ge he a kala utwa mu

0: tsamentse ka temono tekise e ka o go 12 re a mogwa xka fm sekino a tlhante o bori a tsisa rati ya fta ka punda fak bond fer bond he ku satu seng e kwa go ita ga se o kwa ka gana no ta dina corona go itina a gana a ka sa gana u ka tse an a te ko corona ti aki uka tsesu ekauska nyamsana ti kuro kuhe khana o top seisi aga tlejing ngi ki khan khwen ate corona ti he aki khavana khan kuro ku ete ku thuka o khaga te ku kumota tin di khwe a aki te di kuro ku si seisi tlejiu jiki kusatu se ku ye khate khwe a zenele sabela a ka to khaga no federasi ngqeska kwa khata a khwena hine kwa tina pende jukoji a kukara tinkhaka me kuroku a ana huwa tsaka kara demokrasi tinkwa kha kuroku Afrika ke kuka kona EISR ta kite na iye nchiska te a kaguta khaute de manda ko han kwena kana ukunka wa nchise ka swede si te a nyamoka ko amuka ankara jao sana te no ekampun a an unta de nyamwa dia ambunga kitina a amkunda suka ngozitama hisana de seis kwena ukaqesu uyisika 3 de kwaku de kauko hisana tiki ekureleni ki o kwati ake katleon ki firi kwena doite kwanu a anc na o yekhli khasu o an kwena akite dina khekamiko uyiti ana diyo kha ana naka kuka siteti aki khanadi ANC frowe likha aki tinye kwede oka ansikwara tin kamsika dri tu kaw ku hisana ti ataha no gwanamkha na spatra oka kwe ku kumotina khabana kuwa kankam kuwa teti fos lo resiki si o kwen kuja thakara ante onga osu kam ka khoikin aki tswiga khwe a kuye 20 ta hono ataga 150 kurik akokoma kha mhutwi o ki Kempton Park ki kuye 20 polisa na dot kwa no ntheng am kuye Kempton Park kwe taxi tung am ta bismisi koma ta hono se ko kara go him khori khuma vusi musikat matlala ama kham ne kwasana ko kham kha ki tete kwa ka sane a Pretoria su o landros tlae ka o ke kwe a ka e khain krata a ke mboronga je khamase o go hi haji go ama ngabe krate ko tlo kara nyeta no statis nge a ka de kwa no matlala ta go kham mboronga kara se ka e tshwara go yin khwena ta ana si dokumente a nge bingi binai ta ko wo pakara hi tako fefe nienta deisendara di siri angwe kiten wota inta. Matlala mwo kai kora kuhin kwena aki haa kha mkwehe chakane ana nge ti mgloe mki khanawe a tuandak deisendara ke hem tui kha makuwa kaiti. Mboronga ese iku chukunye kuita nyekhen tuandak oktober ka. Aka msika matlala an kha mboronga kara kai kora kuhin kwa kha koka ya tegwe. Boris ukheri ohe 600 days and the kwena ukoreyene suka seko o geji wata kwa na aki restlandi ankomde mesile takono homoteye ka kheka mata anka oe a. Ukoreyene sumu presidente ma Vladimir Zelensky nukusinsana tae a katisi ankiri karakhanja wakaraku nungo kwa geji nga oe a akana ukeu doropa iki yefu kikweiki takono Northwestelike ane khala okukau doropa karka fisiki kwe ngutang amkwe hisana tata. Ise sonda khaiseka angakarati Amerika son presidente ma Donald Trump si Ukraine tahono restlandita kumak ae kwa khati si khanak e khain kagwe ngejinka ojiki kaweta. Tamakano ngeiseka guanama akwe hisana vareka haata. Kao jako kwa kifki siye watano ake dri kwe a ngesi nge borisi kwe kwe kwa ati kwa kano angai ki se kong o watano inantunda kuna se kung o watano ake. Arati u borete ya haa khirika nguna kawana ati borite kwe kisante ukame in ire kano kete borite kumugwe hundamska.
1: Kim mta wala ke chikte ya wala nge talfiri ke SK FM, ta wale magia ngambogu nge wa SK FM, ngaywita nge atangit kami kage ngom yami ngare vertin moyon. Fakpunde kang he ying chikte gya oku sato, ngaygani kuna kalak kami kage ngole mga yi chikte gya tonu ya uwa ngaw hong ayi, nghe chikte gya chukwe hangula na kami kage gani kuna kwa ng, ying he gya un angawa tumina. Nakam gidu agani kuna ka he hangula tik gen ho kuni saka si ga kamso wa top sezi ayi akaka hu ke chalo yi ayi gani kunan kate u ke gu kle agani kuna hangula ka anteni gidiran ho ke un anga ba kan ayi kanidata ayi tini yi ko hu singe te hanan kang he si ga kamso wa chalo ayi sezi yi he singe yang ho su wa vi koma agani kunan nge ge chu wa na chi chwai nge ge un anga ba vi koma ki tangan kusatu ay ko hana kawan tik gya wan senilen sapela kang he ya agya ok uyan kalman ngan tege federasi ay gani kuna gya kala tu khamu ko chigan aga gani kunan mugu gi hun khamsung uwa kalman ngan ka gya kale u afrika ya ang aya chon ying sing gi klik ko magya chwa i ai is a ay gani kunan kala kam ka gya ngun ya uga khisin kolun ay tumina ko hing gen ang khotin ay gani kuna gi ta ya ok uyan kalman ngan tege tingha o ngai kang hechik de githon ngalu khama kuiga se gya sing wa familia agani kunan ngoge bunga ain khale man ngang kag de gen ngoge khali wa province aya chonon ti kwa sezi na kam ge du agani kunan kang he dri sing de gechuke thakta agani kunan gya wa ikor leni aya kunan klohong aya kuna yi firi khawita mani se gya khamsung uan ti kang aga chonon ke anc ai yakh likha le de hung sing de gira chuke thakta agani kunan kwa kamsung ke ti kang agani kuna o ting ha kang aga chong kang he sing ateni gya un a khama ko ngawa kang kang he gi gi chu un a nc e fro wali kha agani kuna mugi kang un di u fi ko magang agani kuna sing gi chu gi ting ha de gi agani kuna kwa un ti kwa dris teni gya kamsung ti gi da chu gi sa khu ke ngi un si wi telin a kunan gya u a ting ha kang aga agani kunan fos urlos aya gani kuna sigyang ya da gechik khwa chan kang hiang e de gen hongi kya tin ha kang gani kuna inom 5 tag aga kho chi go yang he ya tong aga kunan ke kempton park aya kuna sing ge chu ge thak khwa yan please a tene gya un a kham ko ngaw ga ng ke watu ke khula ya ng de gen hongi kun sa kempton park aya gani kunan ka he gya wa taxi ay mai ka he tenik de git khon malu kham khu ya gani kuna kwa am ku ge huntu la ka ong yi n besagidik o yang he gya wa fushi mushi khat ma kalan kalaktam ka hi ag de gya kong pitore ay ho fu kuna ka sing de gya kham sa uti sa ka tik de gen ngoti sa mu ku ge ng khau ka ay kan de ay kunan khala yang ay chon ka sing gya kham sa wa ula ay khi yang histik de ge chu wan ang wan wa ke ya panga ka hu yi ng he khanu twa gya wa yi ten ten ke khale mang ng ka ng ke mali ching ka he gya wa 5 in 9 tak de sin ran di aya mali ching sai sa ki kan da ngui ay chon ng ka he de ge chu ge wan an matala sing agya kham sing wa khale mang ng ga chi de ya chu ka yang gya wan chakani ngui ya ga yang ki agani kuna ka he de ge ngui chol ka ay kan de yang aya kunan gya wa 20 tak de sin ran di aya mali ching sai sian kholaya ang sing achik de ge te khong a nehen tu ndagi october ng ha yidwi de ge de cha so be san kang he sing ya kham kham ko un an ngawa kholaya ang ki ga ngan tang ai fasin ti kwang ai khisi kang sing agia kham sing wa ukraine aya gani kunan ses honor de sin de ai ti khwa kang he de ge kula kra kha ke gani kuna wang ya watin ha kang de ge ngo kama resisa ai gani kunan kang he de ge thogen a kham khwen president ya he ya wan volodymyr zelensky agia o ku yang khale man ngan ta ke statu kla kan ti de ge wa kiev aya kunan kang he tin ha kang de ge thog khali kham ko wa gezi ai vi ko ma chongon Tarkev aya kuna ka tenek de giran ngi khali wa north west leke aya gani kunan sonda kang ay kam kang he quick de gen ngoy kama american ay president donald trump de giga ko ngwa wa ukraine ngwa ke resland ke gani kuna kwa ng sing age kang ama khwe hm tin ha kang he gya wa gezi ay gani kuna sing age de gi hm kai nang ko vi ko ma kong giga kam so ji thog de giga chu kho sa gyan ya de ke chi thong ay dri sing de gida chu wa na gani kuna kwa kang ki kaung ka he ina tun de gi chu sa kama ko quick start wa gya wa kif ay kunan wamtang homi ya talfiri ifasi tega mtawala diwi chigdigia uha yeneri kwa mtadira gia samtang homi ke SKFM.

Anti kam shock mit angwa to be this season to a campaign ya ka kom ke ka kwa 18 khau ke si gira na ma ya ga u khama go ka chu ka jawa ke a ngwa a khwa ng khisi timbam ge kwa a khama khason ti ti gani khuna do ka chu ka wal bu si si gita kwa even khabe a gita a wa sibitali thui ma gite ke kwa a ngung dogos ya ngkwang hwa chiga aga ngchigde ya dokaw ya ngchong ngwa thwichika kuanga kamgeta wa sindike dogo kwa ujila doke doko sika ka wa plastic ga ngakulu pasiende ye gige chiga sibitali kama u kham khabe amanga qhi masisa qhi dikama wa chimbe thwi gige kwa angung amha chimu ge tumde amha dagi ku dogo kwa wa doke plastiki Sangka wujila, akong masih gua awan. Tisengga tisika hanggala ko lakang hong. Kima kita kwa kam-kam tang. Hite kike, kasang wang ang ogutika hong. Kung wang ulu, nasi yang ang ogu atwits ikan tagi cho arang hitkawagat ingin ngumta at kamaferbandi o fukama kya tigay. Tak tete ala, yang ngungke gigotika la. Yula, ofu ayula kalaka haraka infectious la masih kita kan khugdo ka khugito ka wizela ta fer al khugdo lugani khugdo nisen ke timbay he qulima kimala gya gaba agdo lukan even khaba ngi kwa qa agdo agdo kulute ni gita agya kimala nasi ka tena guchin multa gita infectious yala kahi atini gita agwa kula kahun gita sati ke do chukka jawa thota kwe khama kwe usyo van kawa tiga atwisa muku vindika tisinga tisike ngana kwa infectious agati daga mgeta sindeke ke kawa tiga kanda kausi ge kwa uhu kwa ngi wa bunga chunge bi bunga kwa ngi wa sing ngi u chima ka kicha akali mnungu gani kuna angungu aga kungu jawa u watu khason tete wa jila sing tika kunga wa agaw ke age kwa wujala kanda kam na kam nga hawa ake khason tete ngi faila kha don aga ku ajawa what the best tika tana twisa muku giga o kam tene gira sente ke nga ka de wetini ka wa me ke skola khuna si nga tanta du kha ngwa lu sa de wegi agdo aga ku ajawa don ngi pani nga du agdo for ka de wegi ka da opri nga agdo even kha wi chu khuna ti sa ti sa tele tene mgi ku lu sa wa de me kwi hi chu ka unga wa Barum kita ngah itu ke kuli, ofung kuli ngawa kuli ke kuli hale. Ama kita ngah top kuli ngawa lisu. Kehe okagama cing agisin guang uwa lisu cik okwasin guang wagan cigala. Akang ngawa guke wakasund agaga. Ofu akang at tum gama kula ta mazi akora wana guke he pringa wagi ka ku kanjawa u angin anga wa akuli kuli ka angkan tani tua jeleng wa khungu dani kuna atini ngunga wa ina kha taim su hunke ge wa ngulin ang ngunga wa riksing ngunga wa am ku giga kan atai ka a wa ka e kam kam kuli khali gala ge khola ufu kimala agya gwa kula kam gida chwas sintegi gi do chuka khawe khama khosiwa atiti chemgen le kwa khungung aga chu jawa khama khosiwa ganda wala na wala anghemu ku giga ku dhumbu ko jawa ngung van tanga wa fu kampar aban aqwe dhumhe duma atnara sa atabu uchi angung apu kwa angung twang atungki ngasi qaqa qasa angung aga basa agu okhole angung din halma ngama kitsa tamcha hikatu dum gul diar dewa akna ta sa tawa uchi angun kama angun muni ka kwa te a gu ti ti kha ga apen ma kha sing sing gu kawi si si gita ukham ki kha shon ti ti gani khona wan ki ma khisi sing gita kwa first pre wa e faral ti ma ka kwa khama kuli gani khona he ki ko he a ka sa gi tuang nga wa ki angun aga khu jaw wa daga kwang kwa wa de we kon kwa si ngi a kai tuli ta ngi wa ke a atata ti ti he tuli a ngu kula kholinga wa ka kwa jala nga a ha shon ti ti gani khuna daga ka ngosi geta u

Heidi wa muso asa ginamke umuli wala kompike 12 feet kwa season 5 tahmani teki kompike radio X5M kompike tansu pamki mani kwame mwongkama mwana nyongwa tibi wa ini rikiwi kawla tibi ge angama wa ini gita kompike mgita kama mko programa yake kwasi matundi yame kwasi wala tibi kama yama geja kama kwa bunga wasa mke fisika akumangu wala kisi kama kake kwa niki tutu sila Dolphin wala mga duyo kami sisirang na nga mgiso iti gira si kama nga ke inir iti gira ke morosan a program kami nga koy yang hinabunga ke wali wa yung a inumi ritli tiwa sisi tutug ham

Que mcha wala ke chik de ya wali nke yeneri ke SK FM. Ta wali ma gya kambu gwen gya wa SK FM. Ta wita ngya tan kamika ki ngom ya ming arverten moyo. Chik de yang he gya uwa ge kaw ke South Africa ya ng aya kani kunan. Ta wit karim narnay ya ng he sing agya kamsung uwa nakam ka ang hiya chik de gya ngom ke kaya gani kunan kwa ng. Ngaw shiga si gya kamsung uwa kau yang cik degi ngwe ngawa sekolah ke gani kuna gya ofus teren ayah kunan kang he sing agi ke kuwa cik ang ke Facebook ku ayi gani kuna muku gi kang ngung ya wa ya kle ke ngkale mangangka ng disang aga ngaw ji sing agi degi ra chwa ok ui ngawa ya famila ng ke gani kuna kwa ngke teti kang yang he cik degi ngwe kunisan kang he gya wa kle kang he gya wa ya gan komsum ke ti kan aga chon ngus agi ang ya ta ke chigang he chig de gi ang ge u ang wa ko khwa ki kan ngus agi komsu 119 fir in 70 agani kunan kan he ya chig de gi ang ge kaza la gi ang de wi cha sa he gi wa de wi ding me ti si wa ke ame ke kan kunan kwa ten rute district municipality ti ayi gani kuna kan hei agia khamsu wa plasi ayi vi koma ka hu hi ngi gi chu sa khuya gani kuna kwa ang gi thotam khama kwan ro bai aya gani kunan singge ki tini ki ki switeling a kuna sing a gi hu chu kham chu ki gani kuna kwa vi koma ka dri gi gi ta ki ka kan hei singge ya khamsu wa kan hei chi gi ka kan thogin a khama khuya gani kuna kwa hi gi chu un Herman Peters yang he khawit tamani acik de gya oku yang kale mangang tagi tokan aga chong kan sing gya un a kham ko ngwa ga ngam ko gi hm wa kham kham ko tu onur suku aya gani kunan kang he gya wa tokan aga gani kunan onur suku ga he plisa agya kham sang wa te kang he chik de gya ngok kondisan chik khwan ai dri kale mangang kang singya khamso taxi ai ngai ke inform leni ke kapse flakta ai gani kunan kang he sing de ge chu ma chi khoi n firen diar ta aga khau na kam ki du aga gani kuna kang he sing ya khamso chi khoi ai dri yin khawit tam ning de ge chu ng thong aga gani kuna kang he ching mai ai gulu pu yin he de ge chu ng thong ge ke komisala ke ting han sing atene gyan wa khama ko sing un holang agani kunan la kau kang his gyan ya ta ki na la yang ay chong ai gi ta ki ka un tong hm ai fasin te tu ko min chi de gyan o proklan ti aya skola gani kuna ki ranberg kang sing agya kham sing wa tumina kau yang chi de gyan wan skol beer lekham aiwa ngawa ki tiwi ai tek taya kang his gya sun wa skola ai ata konjek de gya victor ma tangwa yang hi khawi tamni sing de gitu ko kha vilungu sa aga gani khunan bihir le kham yi ngi sigya ngun ya ta ki kotru gi ka tumina skola ai gani khuna ka hi gya wa yi ko man aga gani khunan dewe ai vilungu sa chon ka hi gya wa african sing aga gani khunan yi ngi ki gi ka hana vilungu san ka sing aga gi tu da ta gi ya gol khama ku kan ki tin aga ngau ka hi chig gi dewe ai pente gani khunan wam chang hum ya yeneri ai fasir gam chola diwich gya wa tiwiri kham jagya sang hum ya khoda mu ki iska fm

0: Kame temono teki se ko ach en tonda gemeente eo gwaango te siye ko kansan tuwe irisu kre an tamakano te boriji se ta han ya ak kame a siye gwe no te kreke ko kongo te boriji berenaji an no nga jauta ako si morosani suji se ta gwa nam haa kwe cham ti jauta atem ti mwesan ma reverten moyo takono ti yafta ka punta ta Aljamai si de Burgemeester kandidat de Kapstadis ki di an, advokat Sima Mai Sali an kat kwa non gese khehe an akuro igwe. Nga kam nga kuro kuskino khehe nga non woke an nga muder stati an ngo khe chaka karahi kasa tinu jau an kehen kwen tina an go jau ma tinu kehen kwen na woko ngo de akarama ko jauji a municipality de a akana ko anga wiki tina a sali nga he wo kasana a khe motetu ani a tsudi sa kasna kwa no khe hek ite hi metro se de ratie ki no khe nwa hi kha parliament de ki khe nga tsiska a ki hi no kutati ha khoya tuna Darylene James a he XNSA kwe ta no Roger Solomons Bosa koma ta khono Jordan Hill Louis Amadie a koma ta aktui khatlisi ki nga kama nga 4 November su koro kwiki. Sali an kat kwa no khe aki mungo kha ngeka khan ki mboro nga ha aki ay an onguji u hambe kwe an doropa ki an kustama khe mungo chaka kago khata.
1: Al jaman ayi Burgemeester kandidatin gigi ungkap study ayakunan akak o oku yang akan cik gigi awan semia mai sali kang hiya cik gigi ngwa oku yang kalman ngagi hanggulan kang higia kam kam ku sewa kap study ayakunan muku gigi hung kam kam aku ikan sali ayakun akan ngawsi kang cik gigi ungkani kunan kang hiya gigi oku ya metro ayi gani kunan kang hetin gya khamso ga ki parliament ai lie de hm ying hewi si de gi ong vi koma kang aga choka he agya ku ya metro ai gani khunan kang hetin gya khamso ga ki parliament ai lie de hm ying hewi si de gi ong vi koma kang aga chongan

0: 107 o he ka gono nye ge FM te ke 14 ga minute te mo se go tao e ya go ha dire ire se go tao ka ti sa ne te reina article be ka punda tsa tsone sa ke tsa mje rado so ani so o ka tsa ite ne te ke ya ga ha tla se ne ntse ka tetwa go tao ka e kwa kwane October ma te tsa ntse o ni sa ava se te tla se ne go tse a teng ka go ta te o ke ntse ka o tse wo te tse ke kwane te o gra 12 na kong kwe sa kwane te mo ni ya ma gwa te khwiri o examine kwa na nxa examine tsapie gana ke khagwe kwa kure ena jawo akunga kwe gyao ena classen akunga kwe classen ta akona jika temu ati kan onyo karakter uni sakiri tsame ya hwate te utwana ukwenjike akona jika hintu yote ti akona jika te klom te kai kutwa ana a te keru keru te ngama te kai ana a examine tsamjike na takwenyre takwana khara 12 tsangye kai kutwa yo aha nta gano tsamende u kone tsa kunwa tete tsa tlase na gwa tare tse u tsame a se kitwa tsa ke tsa mje ka kae ko ndi a a tsamje a tsuka mte ngeba kwetse a walk a ti u ntse ka msiki hambe nxe ka ding gra 12 o tamano temu swire ke kwete no kwe a sere kwa tsuka mje ka kwa ne tsa mtswa mcunu sere kwa mkom hia go tweni go tsi na ama cunu a a examen tsamje ke tseuni sangiete go tsugutse a hia tene tsam e ka mtswamo tsuno tya mwa to examen tamancite e kara kunye nxe go je hia uwa nxe tsa o nxe ka mshiki ya go tsamje ke tsuno tshamu go ti ka ya ga nxa ma hidin go ti u ka tamango ya ta ve nxikirie a kwana jika hiti yo tengla ve muk e tsa a gore go teu ana xa ise ke ti ke tsamje ka khase na go tetsi ya ta tsamme tsan ka e ga tsam ta go khwetsa xa e go tshwana nyam tsan a go go swire go e kuitare shure masicitare cita cita ta khona acamjika ncwada e shure masicitare tine tsami ancince de sicita cunu tsha eyata tsara ko spatra ka ta khona tsha uota ntsami a a tshe thunce ta khona uota tine tsha nqa uti yakwe ta gego no utsha kunwada bene tsha camsena kwe tsha arona go uwe a chakung tsa kae go tshwana a tsuno a bere ga tsha muk e ya ga nkuka ta ba mkhwa iya re tsa tsuno sine tsa minga tsa di tikunwa ta a kungitie a mkikuibe a tsamjika tetsi ya tantiki e tsamjika kya re ka muwa te tsamjika tike nka a woqwe tsa ntwe ni tsamjika te tsiya tan a gone kwihe te kya re ka go tao ya ka thank you go re tsetsi ya tente e ka re ka kwa go tsitsi te go nka mo go tao ku ka bana hiti yo temu tsutwe no go tsite ga te o ta khona te xa e ta tsite tsi ya xa e tswara ta tsi kunye twen de kweke kha kho tsi kwana te mu te a tsamjika nxa ma ta nta khona tsuna nxe jika di tsuna hampere khwata na khana te tsetsere ta shure te kunta nxe nxe a kya nje te xa ma te nte a te ve a nta khona a kwana jika nxa mo go tsana o nyo kara tseuni sa tseka a tsa nxa ma te ma nxa mkwana jika tsa nxa examen tsa me kunwa te ti tswa itowe tlasen uwa nxe tsa si kya rekano tsa kya nxa wa go mitri na tama te tsa tseuni sa tsetse tai nxe nxe te wo te khotse te kha ta mitri na ke hambe te khate khotse ba tsa kya re ka muno tsa ke nka o ka e nga ndi mitri ma mana tie ku eta tinqata he ka bana ke hetsa mtsika ti ku pende wo ta ne tie a qoro tuno e tuka o mke ti a tsa o e te swe sa ve ti xe u ka enta gana o nqama kutse ne tuka mtsika tsa qam e nga ndi mitri ma tie ku reke ta ma tsa ku e ve tsa a nqam tsa si kya re ka muno tsa qam e go ncinci a bukhoma ti xa e ku tshwati ti ngoti qwebete ngoti khate a ta i nqama go go akona tsika gwi na go eta o qan uwe ncinci tsa si kya re ka muno tsa tso mtshoma gwe ncinqama go tsi tsa ke tsubu a ya ka go tsa u singu so ka tsa u a gwe hi ti o ta ke.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take a call, but please leave a message after the tone.

0: Wala wa fir ki ex ke FM to mola ki thame kuch kam me he a fir irui ki ex ka FM. Hangula ki ka mandrak okta ka hang he se mama bolo kanine ka ki ki okui ki kang ha wa 2.6 million ki ka tisa ha ki special ki ka hangula ki plus le regering hangula ki ngochi de 4 ki November sungge ki ama uka ta chi khwa a thisa hangula mama bolo aha wala kya ki wa ngum conference ye ki okui de special ki ka hangula ka Tuwe hengwa ki 3 ki November hangula ka ohong tse anga uye kuluso. African Freedom Party ki hi hangula manifest ki gani kwa ang hiwa khasi kokroro ki gani kwa ang hachanin ki ya gani kwa na ki lumpopo ki gani kwa ang hiya bonga hing hi kola kola ki chibisi sike ya tisa panga. Parti ki ngawa Roni Sai gyao kwa iti ki kang hi a uwa municipality TV kwa maka yang lang ang ngaw gi gani ko ngana ko do a pilmelo ki kachi ka ik asin mugo jala om parteng gi ok ite ki hangula aka ha ki plus lagi municipality ti total fe fi ang hi mugani kula ki mupani district gani ko na yi gi agoli ta a mugo atam a fpa ai ho rati ki ka chi khan e gani ko ha khuru ter chanin ki plus lagi municipality ti yi gi ya kusatu eha ke ingawa ha ke kang hi awa termen kya che se khalen dik dik ok e ta ki singki hangula u ye ki khofiri kya chang ta mai shingange ati khaya he kani ne kang kha gya ata fak fer bondi ngwe president di che ang hi wai wan ya wati khaya ang he susan kumalo a wa pil melo ki ka adyang president di ang he again khalen ta mbali blose a chikhaya nghi yagi ki kong ki kang ni sakha chi khotsa sang ki gondra khwe ta ya a watwe de ki ka adyang president de pelmelo ki ka president ha ai ki wa zingi swa losi a wa organisasi ya ki I secretaris ki a che ta Gerald Twala kang ha wa adyang web secretaris ki ka vikwa ma yang kha gyan a kam Komoto Mkapola ati kwenye gigi hangula gwe kusatu ki I nationality suri ki atem. Efasim. Mula ko ya ang hawusi mo si Kit Matlala si ko yung higi ko asang kaya wala kanini kahit katu hufugi ka panggula ki Johannesburg gano ko na yung mansula ka andi kanyi kandi diwi higi gya sa ati ko ya ang ki hamati sa tisa ang sinta maa ko kan agi mali ki kandi ang ki toma ki kan hula ya ang hizki khalaya ki Pretoria gano ko na si gya panggula ngawaya toma hula ya ang kanini ka ang statu gano ko na kwa ang himatlala iti ki hagi nghe gi ki okin la papela hon se gyan nte gi monit le gi nm ki kan hi a owa khoga kan ame kan ke kan gi in khaling ha lugalo ka nghe gi a water cloth khuna I wona kan I ge ka pangam statu gan ko na se gyo ko ite gi matlala tene gi ki hana id ka nghe to khaya ga kan hi a monit le ki wona gam nghe gi uzala o moko ngong ma e ya ta a ti tsheng ki tama so ko hung yi ng hi a khobe ki ka wi ki khale ki iswa tini gani khuna matla la ge ti tsheng ge kwa sing ka kya ulam ge an te ge yi ga ne ne ge kho ta ka gya kham so u ki ge ga ti sa a ka kha ge mali ge gan de an ma ka ne ne ka sa ka gya na ka ching nga ka ng hi ti sa ka ki ka kam ka isa te ne ge ka sa ka tsa khlen ding o ga gan ama Kelas kita pun ada juga ni kan tu nak Oktober kau ngi matlalang ahm hece kita gihun ikau day agtahu fugan ngi sang apa ngulang ngawaiin tengah si kau ngi wala wafe firum tinggi dasam ini ekska FM.
1: Tadi he firi aku tahu seis kami ni tengki ekska FM OC kerana tadi tengah di tahuano. Fir iri bori he komsa bori fir iri kwe tiye te ti tresel katimbo di mamba kate ha komo tina am koro kuka atena ki, oh, say mama bolo, ya karatin, tibia koma 6 million di kwe, aratin, special kara, koro sha, kanu he enyu kama ti koro kwe 4 November, kwe enu do sha na wati, mama bolo, ate ti media kai ngwa tin siki karatin, tibia enu 3, ta ana, koro wa gwem, African Freedom Party kasi u koroku katam he gasi kororo ki tu tanin tan janian ki Limpopo o an karakwatam partei shirin aha an roni sa inga te khana kya te jao ji an ki jao shan nyan tu ji jao mboronga ji mi ten sha an khana chaka karamasham partei he Korokushiki miye ti faifu municipality tiji mo pane district kujiki khahete kukujisheta wina kwa gwitam AFPA si u rat si kaihe khrotra Tanzanian ki si municipality tiski ana kui khakaihe em wo kusatu si di aki akhak ei an nke sika Fir Quirin Najao Sha'am Karahui Tim Mike Sinangonji Aha Fak Farbondi Sikwa President Karakuriti Anziki Ama Tema Gwe Susan Kumalu Nyam Kakunipa President Tahonum Bali Blose Koroiti aki kam ka kunipa president de karam kai president de sieko te an zengizwa lozi organisasi sikwa o secretary sikara koroiti Harold Twala kunipa o secretary sikara koroiti komucho makopola kankai tin kusatu sikwa Nunki, Siri Hoji, Kuo Matam, a Borisi Heruan, Kurikum, a Vusimuzi, Kat Maklalama, Tema, the Que Mutetu, and a Janga, the Hana Tae, Sihue, Johannesburg, Ki, Muhatim, No Ama, Havana Haki Yako, We Quata Ti, Arakutai, Kitty, a Kayeti. Wasana M Pretoria Siu Kaika Wikim Kai Heng He Yabama Ti Maklala Tahunum Boronga Karak Ai Kwaiti Kwe Documentaji Anguri Karahi Aki Anja Wopa Kutien Kikum Kuate Sanahim Nut Un Aki Ainho Avatar Klofuki Wo Sanahim Statina Yavati Maklala Anguri ID Documentaji Jau Karahi Aki Naku han ma ah kulik amkwe iswati di ta karahim maklala mutetu anija te manaku kuye ma te kwe anya te khana ukle he khana kwa sana kutaku aki mutai di kai siu he aki hu kai tim nta stati na sarati nyeka mutai hang he chuyen kuitam Nihen tuenda ka Oktober, matlala ama dri tu yamboronga kuise, yamboronga kara ay kwaitem. Babori tu he kama faifu xka FMO, ta kono kunda mkuhe testa komo gwem.

Est-ce que FM ko ne rekon 18 minutes ke kwe le ko programme den chung ngaw le ngaw an kwe sa ko si se ka ke radio e ka ba tu ka si a ko si de ke ko ne rekon 18 minutes den ko chu ngaw ta sa ko si ga ko ka ke radio ko si de ka ba tu ka si den ko chu ngaw le ngaw an kwe sa ko si ga ko ka ke programme ngaw ai de ke nga ne ka me kum sang ola kon ha te ka wa khasul ola ta me ngwa ta nga me ke kanu sa gu sin de ki chi chi khali ngui ma se de ki kun hri ta ba wi ka ta ma gui ka wa ching ngau tu le pang ba kanu je se ang ngwa kam ta sing ngai ne si ka gui kun ta ma gui pang ba ang au tu nga ke chi ka gui kun ta ma gui ke mo ngwa ma so tu ti tu ngwa ola

ekska f m kawa olengwa emthana kuchu awngwa program ku sawisi se kaya ke olengwa emthana chongwa ku sawisi se kaya ngakon ka ke radu aku sidhe kawa olengwa emthana chongwa ku sawisi kaya ngakon kaya tumo sidhe kwangkhang ku supa ke 7 dharta kha minute mgwe kawanga olengwa ngajita ku sawisi ka ke olengwa kwangwa tumo sidhe ke kwa emthana chongwa akwangwa ya te ke ka wa khasunin awla ta pangwa ba gusi dai kan uzi se khasunit ka wajing ngau tu lage pangwa ba gusi mana kwa iji ji khalin nu ya sin da ge kwang hrit ta ba pangwa ba ngai da ge ji ja la ang wa kam da sin ka waji ge ya kan u lu si a kui sin ka wa ko kula kula ka tu du kam kam ko ya pangwa ba ngai da ge a agu da ti wa kliniki o a sin kan u lu si tu tu ge ya chu kuna waji ge mtan chong ba ulang ngwa ang ku sa guji se ka ke ra thu ta gu si de ge ko wala im ta chong ba kon na de ge ses en der ta khamani de kan ku su pa mo ta ng ba krai me ke safety kan u du si se agu sing de ge safety ngri ngum ko ge ka wa chu kuna ta ngri ngum de na si de ge ka wa ku ai pa ng ba kan ngui chi ngung waji ge mtan chong ba wala ang ku sa guji si ka ko ka ke ra thu ku e le ko apro kham ngwa num tu du ku e ngwa ka ulang ji cha ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

exka f m kawa olenga emtene kuchu awnga program ko sa uji se ka ke rado ke kawe tuwa kai se pangwa kwe kai kwa rado ke nimuru a one ten save pen ne kha fm masede ke kawa olenga emtene chongwa hangko sa ku se masede kwang khan ku su pa ke dyar ta khamani te ngui hamu gawnga ba ola konde ka wa krime ke safety kan uji se wa ji ke emtene chongwa ola hangko sa ka uji ga kon ta ke rado ke kawe tuwa kai se pangwa ku se tegem tu ku chu awnga ba ola ngi cha hangko sa re jima res ta ke ola ngo konga ke kawe tuwa kai se pangwa ku se tegem tu ku a ngwa ta ola hangko sa ka uji ga kon ta ke rado da me ngwa ta ngal ma ke kan se ku se de ke ji che ku ka tam ku chu khuna amani ngho se amani ngho tap tala amani ngho ku ngwa ba o amani ngho yunga ke chu khuna wa ji ke em tan chong ngwa ola hangko sa ka uji ga kongwa wala ngwisa chima ta ke program ko na ngai re ka kha sun awla ta pang na ba ya chi che ngai ngi ya ku ka thamu a kha ba tu nga kha sun ni ge chu kun o ya nu ku je la chu kun ka nu se tu tu asinga tu tu ta la ta la a tu tu nga ki chi wa chi ge mta chong wala ngwa ngwisa ko si se ka ke ra do ke mong ma so tun tu ta nga wala

XFM kawa nekhe kawa fier taxa minute tay kon kan go suba ge 20 taxa minute mo un tan go leng ngo chi tam go sa go si se ka ge rado go si de kon weleng ngo chi ta ba kon de ka wa kre me ke safety ke kan go ruje che wa ji ge m dan chong go leng ngo hang go sa ga u si ga ngo kon ka ge weleng ngo ka ru si ma leng ngo pang ngo de ne na sin de ge chu khuna Atenina sing, canoes, Wolanga, Hunguesa, Gauzigan, Hokonga, Wolanga, canoes, Halimipangom, then in a syndicate, Ukuna, Atenina sing, canoes, a gang,

x ka f m ka wa ol ngaw em tenu ku chu aung ngaw program ko sa wi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pang ngaw ku khai kwa radu ki numero ya one ten seva pen ne kha f m ngal mu tu ku aung ngaw lang ji chang ku sa wi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pang ngaw ku khai kwa radu ki numero ya one ten seva pen ne kha f m ngal mu tu ku aung ngaw lang ngaw ya konga de kanusia ko sida ke safety ke chukuna ko chingo to le pango ko sia wo chigem ta chongo ba wala ngaji chang ko sia ko ji che ka ke ra do ke ka ba tuwa kai si pango ko sida ke wala ngo m ta chongo ba konga ya da akwe ale pa ba kham ngo m tu tu ko ngo ba wala ngaji chang ko sia chi ba ta ya da ka ba tuwa kai si pango ko sia de ka ba wala ngo m ta chongo ba da sia de ka wa kan ne wo ri si che ago sinde ke chukuna ke safety ko chige pangna ba gose mana ko am ko nai ge tibe ge ha chung o kling pangna ba awa ka ka pangna ba tu tu singe chuna he tu tu ge wo chige mta chung ba lang ko sa ko ji se ka ba tu ka ise ko si de kwang khan ko su ba ge wo la ma cha mo ka ng ba wo la ngue ko na ge ka wa dang ge mong ma so den bi dong ba o lang

exco if em kawa ulan ngoy am tanu kuchu awngo program ko sa uji che ka ke radu ke kawa tu ka khai chi pan ngo kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man mu tu kwe awngo ulan ngaji cha ang kwe sa ko ji che ka ke ulan ngo kon nga ke kawa tu ka khai chi pan ngo ku sing de gem tanu kuchu awngo ulan ngo ko sa uji che ka ke radu ke maside wolang wolang ta chung ba kon ma ye ka wa crime ke safety ka ne wolusi che ko sing de gen chima safety ke wolang ji cha kon ma ta akwe ali ko ba kham ma hum tu tu kwe ma ta wolang ji cha ko sa chima ta ke ka wa wolang ngau ta hum ten chung ba wolang ji cha ko sa chima res ta ke wolang ngau kon ma kwe ali ko ba kham ma hum tu tu ko ngau ba wolang ji cha ko sa chima ta ke ma ngau ma so ten du tu ngau ba wolang

exka if kawa wolengwa ipangom tano kuchu aungo programa ngwe sa kuzi se ka ke radho ke kawa tu ka khai si pangwa kwe khai kwa radho ke numuru yaone ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe aungo wolanga jicha ngwe sa da ma sire kwang kan gu supa ke seo minute mo kanga ba ola kwande ka wadeng pangwa ko sire chima deng ke olengo konga kwe ale kwa program nga mtu tu kwe ngwa ka wala ngi chang ko sare chima ka ke a resta ke wala ankon nga da ko sire kanu se ka tu ka sim tene ku chu au ngo wala ngi chang ke ka wa resta ka da pangwa ko sire chima resta ke wala ngo konga da a ko sire me kum sang ba ne kha ati ji ke ko em tan chong ba ngko sa chima ka ke program ngo konga da masire kawa ola ngwe khosi ta ba konga de kawa dang da pangu si de ge dang ola konga de ka wa kinenu jo ke ko la pangu ko sing de ge ka wo zira kan ka jo nga ko sing de ge ka wo zira ka ko a na thamo ko problem ngo ke mong ma so tendu tong ola

ka if kawa olengo ipangom tano kuchu aungo programo kuchu wizi si ka ke radu ta kuchu de kawa ilfe kama diharten minute ta kwe alikwa programo humto tu kwe mga ka olengo jicha ta masi de ka uwa da ngke olengo jicha ta kuchu de kawa tuwa kaisi olengo jicha tena akonga de ka uwa kanu wizi si masi de ke community ke drugs kawa kininu jwa ke ko la panga ko sire ngalingwe ko sire ka angung ma nyima da ka ko kong tama ko amal ko sing ne o men ko sing ju kuna ko ji ke kanu se ko ngai ta ke ko angung ko la nyima sire ko mang kang ko ka den na han a khasini u dibe ge ju kuna ke ngalingwe ka ne ngwe problem panga ba ko sing da ga ko ngai de kana da ba ya ho ji ka ka ya panga ba ko kuma asing ju wa wolem ta chungwa ngwe sa ku sin ngai de ka wadang da me ku misar nga ba ne kha te ji ke kwang he ta ne ku chu au nga wala ngi cha ngwe sa ku ji se ka ke ra do ke ka wa tu kha isi a ku kha ku ra do ke numuru na one ten seva pen ne kha f me ku misar nga ba ne kha a te ji ke tin a te ji ke ku e mta chungwa ba ya ko nga de ka u wa da ngwe wala ngi cha ke ma nga ma so ten du ta nga ba u lang

exco if em kawa ulang ngoy mtene kuchu aunga program go sawisi se ka ke rado ke kawa tu ka khai si pang ngwa ku khai kwa rado ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm mosi de ke ka wa ulang ngoy mtene chong ngwa ngwe sawisi se ka ke a ulang ngwa ko nga ta kawa tu ka khai si pang ngwa go si de kwang khan go su pa ke ach in der tag manite mkuwe kawango wale ngwe ehtene kun a chitawa hankuwe sa kawisiga kwa kaya da maasite kawa wale ngwe ko ya mta chongwa hea kwa nga de kanwisi sa wisita ki kininu jwa ike kola pangwa kusita kawa chingwa utula kia kusia da ki kawwe usila mkwasa da ki kawa chike kwa aha na kama kwe problema ngao da kawa chike amana mkwasa kawwe usila kwe kane wa chige mtan chongo wala ngu sa uzi se ka ke radu ke kawaya tuwa kai si pangu kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten sewa pen neha FM ke maungo maso ten duita unga wala ngu.

xka if em kawa olengwa em tenkuchu aung program ko sawuji che ka ke radhu ke kawe tu ka khai se pangwa ko khai kwa radhu ke numuru ya one ten seva pen neha fm masite ko kawa elve konse jin der ta khamanite ta agusite ge olengwa em tenjungwa ko nga ta kawe tu ka khai se pangwa ko khai kwa radhu ke numuru awonitin se vapen neha fm man tutukwe awunga wola ngizitsa ngwe sade intima ka ke awola ngo konga tobaside ka uwa kanuzi se ko sing de ke kinenu o kola e ke jwa ka wachingo tole pangwa ko sing de ke ka kwe usila maside ko chike kan ka jwa ngum ko sa om ko sing de ke ka kwa ana thoma ko problem ngo no wa chike mta chongo wola ngizitsa ngwe sa intima ka ke awola ngo konga da mai ku chen ga ba ne kha ati chi ki ko im ta chong a kon ga de ka wo de ng pa ngo ku si de chi ma de ng ke wo la ng si cha kon ga ke ka ba re sta da pa ngo ku si de chi ma re sta wo la ng wo kon ga ku e ale kwa pro kham ga n tu tu ku e ngo ka ya wo la ng si cha ngo sa ka wi si ga ko ng ta ya ke ka ba tu ka khai si a ku e khai kwa ra du ke numur da won de ten seva pen ne kha fm si de ke 3 and 20 kha manite kang ko supa mo kang bo le ni eten ko a chite ba ko sa ko si se ka ke ka u rest kha ta pa ngo ko si den chi ma rest ka yol ngo ko nga da ko a ko ri ko ba kham nga mu tu tu ko ma ka wala ngi chi chang ko sa den chi ma ka ke mong ma so den du to ngo o lang

exka if em kawa olanga em tenu kuchu aunga program ko sa uji chi ka ke radho ki kawe tu ka khai chi pangwa kwe khai kwa ra du gen muru ya hone ten seva pen ne kha fm man mutu tu kwe aunga olanga ji chang ko sa uji chi ka ke olanga ko nga ta ma si de kwang khan go su pa a ki 6 minute mo tuang wa olanga ten ho ji ta go sa uji chi ka ke program ngo kona ke kwe tu ka khai se ape khai kwa ra tu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ke ma se de ke ma jwe kamu ko bunga ke wi se che ke kum se ngo le ke ko kuman ade ji ke me de kan gun ade ji ke ngin ade ji ke ngul jo ngum ka ngsi ma ye jetman style o manel ngu de bungo se on tu tu lu si la